Eku asunji o ago mefa koja iseju kan lati kanin lagilu FM oke gajoke ile fofun balao felele nilu Ibadan akojopo iroyin agbaye lamoto yin wa lafejumo oni timetayo oyeladun loniro yin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na are Bola Tinubu ti safumoro pe atutu eto de bayi to raje ile wa Nigeria in lo ti fi eto raje ile sipa ona lati mo ri trillion kan dola ijoba ipinle ogun ti kigbajare ti won ti fi itanrunbo ta fun olugbe ipinle ohun ti won se ro awon eyan ti won gbe lawon ojuso mi tabi biti ipo meji le sose lati ka asa won ku nbe logan o awon eyan to dagbe faye ni orilede Nepal o ni won ti to egberun kan bayi gege bi awon iko adule ni se ti yo awon eyan ku ninu ijamba ati bi ti won se latari ikun mi maktobine o na ni o padanu ifesewonse ti iko orilede re ni Scotland latari ifarapa ati arun die tun ni lokan re egboroyin ohun

wa Nigeria Bola Tinubu lana ilo ti shafomo wipe awon ilana lati je ki eto oraje ile wa Nigeria ko gbera so ti isakoso ohun to fi lede ilo ti mu ki ile wa Nigeria ko janfani bi eto oraje wa se ngogosi

fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eniyan laaro yi mo to ki yin o mo ki oba mo ki ijoye mo ki oyin inu mo ki asebi mo ki gbogbo eni to n gbohun ti mo n so loruko Jesu aye oni be yin mole o loruko Jesu awon eyan rere oni dota yin Matthew be yan ba wa laye to ba lo Olorun o gbodo mo nkan meje ti mo fe so laaro yi nkan mejeje yi yo mu ki gbogbo eyan feran re yo mu ko gbadun eniyan mo gbadua mama to nsa mi aye ri o nituma aye kan to wa yi o ma nituma ninu aye to wa yi o ni ri banuje be lu ma ri gbogbo eyan omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogbanjo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogbanjo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anu ti ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan apo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anu ti ara re o de mo pe nipa ibagbo anu tẹle ọrọ mi lẹyìn yóò dara fún yín.

0: Matthew, ohun akoko ti gbogbo eyan ti nbe laye be gbodo mo ara mi si yin mo gbadura loruko Jesu ibi o ne wole to yi so ro gbodo mo nkan meje yi ohun akoko to gbodo mo nipa eniyan o ni wipe ma gbiyanju lati fi ere pade awon eniyan Matthew opolopo awon ti an pade re awon ni mo fe ni pade re ki se won lo fe ni pade won o si mi bayi sir bibeli mi de so pe inu iwe oniwaasu chapter 10 ni verse 19
1: erin ni asase fun
0: erin la ma nsase
1: fun oti wine
0: oti wine
1: ni
0: ma munu alaye
1: do
0: owo ni danu gbogbo kino de toju re le to bayi kino de to nbinu samu eyan ori awon eyan ohun fi binu pade won Matthew wo sister to fe mari lojo kini ana ti nbi mi le pe daddy se me fine mo lo fine ki ma de ti won toast mi oni emi gan ti mo je baba re in le toast e mo ni tori pe oju ori ore rin bo ba se nbo lo kan bayi okunrin to fe toast e to ti kokon oju re in to fe so yo pare mo lo kan ni o fe taja customer nbo o leju kokoko eni ni o fi pade e ah e ma rora sa dadi e ma rora abi mo se ri yin okan mi bale mo ti reti yin ah mo ti yo mo se ri yin eyin na o sowo e jere eyin na ra anuga Matthew peladua to ti se le oh my god gbogbo n to ti so le ko ni le lo mo Matthew omo yibo in ti an fi na yoruba inu oja tita o le rin atoyaya brother lo ko ba se ma fe rin pade awon eyan ko le ba rire ti n be lowo won olori agboti o fajuro iwaju Joseph ni boda ere ni na won ni igboro ore ni Joseph ni kilode Joseph o mo pe awon to ma mu de waju president in lo nfe pa lerin to ba re nikan to fajuro mu ko re rin fi ayo soju enikan mu gbadua ayo wa sodo ti enu awon bo wa ri to fajuro ngan tata n ba ti eje ebi mo ba ti eje ni lo kami o koja lo o de mo pa ra nu re in lo fajuro mu gbadua aanu olorun yo wa sodo ti enu Matthew elekeji ma ranti awon eyan pelu oruko won ma se gini mo pe ma foruko won pe won daddy kule mommy James anti kini o ranti oruko re ti a ba pe oruko re inu e ma se gini o ma dun o ri olorun inu we Isaiah 43 lati verse 1 to 3
1: supanisisi
0: ba
1: eyan oluwa wi eni to da Jacob ati en to mo Israel
0: mo bẹ̀rù mo ra ó padà mo ṣe kíni mo pé o Matthew gbogbo èèyàn lọ́lọ́run mo kọ rẹ̀ ó ń bá àwọn èèyàn rìn o mo kọ mọ ọkàn ń pè wọ́n ní bọ̀dá mẹkáníìkì kí ló kọ ẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ń dọ́kan bọ̀dá tẹ́lọ̀ kí ló kọ ẹ̀ Mr. Kunle ẹ̀ káàárọ̀ inú ẹ̀ máa dùn máa dry láti máa ti orúkọ tá a fi ń pe àwọn èèyàn lórúkọ Jésù àánú ọlọ́run yóò darí sọ́dọ̀ rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó o bá fẹ́ gbádùn àwọn èèyàn Matthew má wo bẹ́ẹ̀ yàn kéré àbò dàgbà máa respect wọn Matthew máa ṣe kí ni pé máa respect wọn gbogbo èèyàn ò ní kó máa respect tó o bá máa respect wọn ó léwu o wá máa gbọ́ o inú ìwé first peter chapter 2 verse 17 o gbọ́ n tó sọ
1: ni
0: ẹ máa bọ̀wọ̀ fún gbogbo èèyàn.

elomi bayi baba ma jo bale alele kan bo njo ni ko to mi lojo ori o o de fe riwo ni o de na wo si mi mo ni se mi mo na wo si o o de duro gagagaga o de fe riwo ni mo ni se o fe ri mi o ni be ni mo ni se to ba lo le onisegun se bo se duro le babalawo lori nu o ti e so sign respect fun anointing bi ebi ma so pe ko dide now ebi ma so pe ko joko o wa tori pe mi o nbu ara mi o fe take me for granted no ma fo bo lo mi emi na ma je Matthew respect gbogbo eyan fi ku iwa re ma pe gbogbo eyan ni boda ma pe won lanti fun won ni apale iya mi baba mi ko ti poju fun lati respect won Matthew ebi gbogbo eyan iya mi ti ma dele iya mi baba mi iya mi baba mi atenti mo julo atento julo iya mi baba mi nipa be inu o gbadun eyan eyan da Matthew eyan se kini gbogbo sori bi a se so pe eyan abidi yanya eyan na lọlọrun tun ran si eniyan tọlọrun ba fe sanu re Matthew oku ko ni ona eja ko ni ona ta ni ona eyan na ni mo gbadua o pade eyan re o sami o pade eyan re ele kari to gbodo kiesi Matthew ma gbiyanju lati ran enikan lọwọ at least lede abi le month Matthew eni to ran lọwọ loni o mo lare o mo n tọlọrun fe lo fun o le je ko ran lọwọ re o lo ran lọwọ yin Matthew iwo wo baba to wa su fun mi ti mo fi gba Jesu ni 30 something years ago going to 40 years abi be ko lo ti wa su fun mi ti mo di born again Matthew ke la gbe fun baba njo ni moto se baba mo pe 35 years to come o ma kunrin ti o ra moto fun e lo n wa su fun se baba yen mo sugbon tori pe ona to fi han mi mo ra anu gba nbe mo serere nbe mo wa pe baba o ye yin na igba ko de mo ni pe emi lojo ola hun baba o de gun moto ri Matthew ma munu enikan dun lojojumo toro mo lawo 10 years to come o ma o 5 years to come o ma o 20 years to come o ma o ta lo sami inu re ma dun inu re ma dun wa gbadura gbogbo eyin fe munu ti wa na dun inu yin o dun gbogbo eyin ti en ti pe leyin aye ti yin na o dara eyin le fe kan gbagbe wa eyin le fe ka pare ku olori afefe eyin le je ki ise yin o ma sare gbogbo eyin te support yin e ti mo igba meta pere laarin osu na ni leyin o ni bayi ati se ni je ta ana oni o tun gbosu to nbo eyan je akoju mo se ta nse bo se nse anu o ma sare tebi o ina lowo o ma dide fun o be lo ma ri o ti se be loruko baba omo atemi mo ibi o ni ba o ibi o ni ba o Matthew a ma pade ni Ikorodu o ni Sooru lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni Ikorodu lagbara Olorun gbogbo awon eniyan to ba wa ni oru ojo Friday first Friday ounje wa fun won ounje ati anointing o wa fun everybody ke so ounje sise o tutu ni o kaluku o gbe lo sile ni o lagbara Olorun Isooru yen ma bere laago 12 a gbe moju ni church wa to wa ni gbaga lagbara Olorun every first Friday lolu anike wa ma se Sooru ni

o tun le pa ile lara Redmi 17 re sori ero miran ti o si tun si se yipo ojo keje ti o ba to akoko lati charge re pelu 45 watt iseju marun ni lo gbere ni yo fi gba ina sara ma se jeju koja re ni Redmi 17 layo lo.

0: mami
1: bayi abiasile gbanse ele ni
0: wo sile gbanse ele
2: en to ba wa se mami yen ni ko se daada lati gba ti wa fi gbokude igbogbo eyan tin fa wa di ni
0: teyan bo nipa graceful rest funeral home ile ise tin ba ni se mbami oku ti won to ba ni gboku pa mo digba teyan ba fe oni ru be furu ni ogbe koda awon re oni yi pada awon ara ilu oyinbo won je fi esere ti ba fe se mbami e tawon eyan fo di mu ni bi oku eyan yi to be graceful rest funeral home ni e ma bo won ni ambulance lati fi ba igbo oku debi te ba nfe lowo ti o gara awon bamboys and biara wa be si fe ra ibusun le pe casket e ma bo ninu iranran lowa private burial land ile esiku aladani wa be si ni a se postmortem ile se graceful rest funeral home wa ni onara hospital complex egede olu layo amuloku akara road ibadan telephone 08143504426 ati 08076262803 ile se graceful rest funeral home lo ni ogbon gbogbo wa ni odale o.

0: kaabo pada leka ipolowo oja wa edo ki iroyin to nkile to nhale
1: falla falla
0: on te waju ni kani yi oke to gajoke be se ngbo wa ketekete e mo tete ati lo goju o wa live and direct
1: lori Facebook
0: e wa te agbe legbe lode egbe sibe so ni fi legbe lode agbe
1: ngbo propaganda to fe bere sabe
0: propaganda ni propaganda ni
1: abi o kan propaganda na so pe ganda to ba proper propaganda
0: propaganda
1: sabe arioka
0: kini abi ofa propaganda ehe sako agbe legbe lode
1: so lode re nibo
0: oni o
1: nibo se english abi ile pe awon die se
0: je to ni sense to ni wo joba ke ni na so lo ti ni ka wa gbe to ni se
1: o jara
0: akuba
1: la sala
0: la akuba e se te ngbo wa jari e ja te waju laarin gbogbo edo kiroyin to nkile hale foto ni iroyin to mewaju temi ti ati fun lo akuri e saaju tele inu fide oro mule pe egbe awon osise Nigeria Nigeria Labour Congress won ti benu atelu bi epo petrol PMS bo se tun gbo lori goboy won pe awon faramo be lo je ase in ti o se gba fa won won wa nbere lowo ojoba apapo le wa Nigeria wi pe ki lo re ti won ri daju pe ebu foku Dangote o na ni fun alepo robi to po nile yi kepo le ba jawale en to je akowi agba adele akowi agba fun egbe NLC Benson Rupa o lo fide oro e mule ngba won bere oro re iyen ni ana to tin safo mo pe ara ni awon osise Nigeria oni pa pa julo owo kemi o ma bo ini awon osise Nigeria ni won gba owo osu ti won gba eleyi ti o je 80,000 naira pe e ma ja tan wa je ko tun boju mu mo ko boju aye mu lori nkan ti nbe nle yi oni be ba wo da ko mu ti awon ose ngba Nigeria inu re o na won ti wo sanwo oko ibuki gudu oko ojojumo lo bi se pada wale jije nu mu nbe nbe igbaye rorun ko si fo sise Nigeria oni gba ibi ti nkan ti a le koko ko bi koko ni na ni bi epo bo se nlo oke si bi po se nlo oke won na lawon nkan mi tenu je na inu tun gbo lele si le tun ni awon o faramo o ki ijoba apapo Nigeria ko wa ojutu gbe tan si epo ti won gogogo ni Nigeria be loluriye fun epo are labe egbe oselu ADC oloye Atiku Abubakar lana oke die bi pe eyin ara ilu eyin da won ni aware pe o nikan sosun pe o nduro ti ara ilu nitori pe o mo yi pe ori nta awon eyan ori nta awon mekunu Atiku Abubakar in lo se obi yegidi si are Bola Tinubu lori bi nkan se gbo lori goboy ni Nigeria nbi to se nfide oro mule bi pe Nigeria ele to je bi pe awa ani epo robi awon Nigeria to wa nsanwo lori epo robi ju awon orilede mi nile Africa ti awon oni epo robi lo oni ah ko ye kori be igba keje are lewa Nigeria tele nu gboron to fita lati pase Frank Shuaibu to je agbenuso re in lo tin wi pe Atiku o duro ti ama Nigeria lakoko yi bakan na in lo wi pe Atiku Abubakar on lo tin da he are Bola Tinubu wi pe gbo lana tin fita awon elana to je anilaani o wa so pe ka soro die bi alekun ka le ba mo gbo bi eni o wekun loju omo araye oni e ja lo si Saudi Arabia 778 naira per liter in lepo ti won oni ba ba wo Kuwait oni bi 872 naira per liter o lepo petrol ni Algeria 475 naira per liter ni Angola nko oni bi 441 naira per liter ni o oni koda ke wa lo si Dubai UAE lohun gbogbo be oni ni won ta epo ilo won ta epo oni wa wule wa Nigeria ti eko ti wa sumo 1400 naira per liter iyen egbeje naira ni epo jala epo petiro kan won le lo lawon eyan wa ngba to je osise ijoba atiku ni pe ohun o ohun duro ti mekunu ohun duro ti araalu ijoba mekunu lo nfe se idi re to nsa fi nta kupe e fun mi laye eje se ijoba Nigeria bi awon tin se ijoba lowo lowo yi ipe agba lowo me ri ni won baale juntolo
1: juna bo ni oro loro ti wa ka ola ogun na
0: se nka atiku la ni bo se tin ronun lati je ise laso so won fi ronun pe oni di balagba re ba run loju kan su oni to fe
1: fa ni ta dani to ko mo di be ndo ni lo kan
0: ah se bi na ni won so ipe
2: oda iwe royin the nation ni ahin nibe na ni mo ka royin le imo o mi to tin sala yoro wi pe ipo ruru okan omo ti de ba awon eyan ti on woye lati se agbekale ajumo jo gbekale omoye fun ipo are lati agba awon egbe oselu alatako egbe kan ajo seyo soju kan na ko le ba o saju eto dibo si ipo are ile ti o waye bo ba jo ojo 14 osu kini odun ta waye won ni ki ipo teje pe ipolongo o ti gbina ya pelu ilana ile ti ajo lominira ile to dibo Eleki to gbe kale ni orilede Nigeria won ni awon egbe oselu alatako o na si nwoye bi ko bo ni awon o se ye igimo are Bola won o se yaga ma are Bola Ahmed Tinubu ni di won ni bo ti le je pe lojo aje Monday awon egbe oselu alatako meji ototo ina ni won sa pejuwe ipade ati ijumo papo gbe omo ye yo kan kale ni orilede Nigeria gege bi ke ni bi oro dedo lasiko ta wa yi ojo npe ko le fe se se o won ni koda Atiku Abubakar eni ti so mo yin fun pere lati na egbe oselu ADC Tonti Peter Obi omo yin fun pere lati na egbe oselu NDC ti se egbe oselu ni kamejinu won ni won ko jale lati ko pa nbe o koda awon gba keji won gan won ni won yoju ninu igbe kale awon egbe kan ele ti won pe ni G100 won ni ti won se ohun ti won si woye pe a oye ki awon omo egbe oselu alatako ki won tejo jumo papo jo fi eyan kan kale won ni wa yato seyi lara tan to jiro nbe na ni pe bo lati se to je pe enikeni ti o ba mo di are lorilede Nigeria ko ni loju sa eyo kan lo ti o fi ori apere le won ni bo ti le je pe opolopo awon eyan ina ti wa salaye oro lori e eni ti se akowe egbe oselu APC lorilede Nigeria senator Ajibola Basiru lo ni an se ri erongba awon egbe oselu alatako pe awon gbimo po bi omo yeyo kan kale oni keni oro won dabi eni ti won gbe eni ti o ti jalaisi lo le iwosan ni oni gba ta won dokita ba gba wole oni won oni o si ntan le se ni oni se ri ipo areun o ti dabi agbado onugo eleto pe awomoju ina lo je fun edie ko wa won o bakan lewe ini eni ti se akowe alukuru fun egbe oselu APC Felix Morka na lo salaye oro pe keni se ri gbogbo nti imo tu imo jo ni o ni ti gbogbo won na lo je bakan lewe eni ti se ambassador asojo orilede Nigeria lo si ile Mexico Renu Omogri lo na sala yoro pe se ri gbogbo nkan ti won gba lero yi imo tu imo jo ni tori pe ngba ti be se eto dibo abenu gan ninu ojo ni ninu egbe oselu ko wa won oni ohun gbo ti dagbo mejo oni ki wa la wa be so lasiko yi ninu oro ti e na ni ti salukoro fun egbe oselu ADC Bolaji Abdullahi eni to soro leyin ipade ti awon eyan se nilo Abuja lo ni se ri oyin tin bele tawon eyan so ni bi ipade ohun o ju wi pe ka jo panupo gbe omo eye eyo kan kale gbo to na so ni e wo egbe oselu ADC awon na duro tan digbe lati lo jigbo fun ipo are ni o
0: oda okan re to mewaju temi to n fide oro mule yi pe awon eyan nile Ibadan awon to je omo egbe kan ta mo si JDS and Payback Movement ni ti butoro ijoba ibile metale ni ogbon to nbe ni pele Oyo ati awon ward re to je bi 45 o le lodun 351 wards ni ipile Oyo won tu yaya ta o lopo yanturu si Liberty Stadium loki adun Ibadan lati tewo gba aya obirin akoko Nigeria iye senator Oluremi Tinubu CON lati lasiko ti won se filole Tinubu Touch BRS iye ka ti ipinle Oyo nbi gege bi iroyin se wa safo me di mimo mo pe eni to je adari fun JDS Payback ni ipinle Oyo magaji igbesora Sunday Paul o sagbejuwe awon ero to tuyaya tuyaya ta ohun iye Liberty Stadium gege bi idanloju ko won ni igbagbo ninu isakoso are Bola Tinubu ati pe igbagbo han pe are Bola Tinubu ni odibo ti o si tun wole ni 2027 igbesola o fi de oro mule pe bawo yen se tu yaya babi ita yi oni pa pa julo bi pe opolopo eyan o na ni won se tun nireti ninu isakoso tinubu pa pa julo eto irongba eyin ti otutu gbe kale gege bi won se wa gbe osuba kare iyen fun en to je oludasile fun JDS Pbat movement oloye jubre do so sanusi okan mo odua to tun wa je gbonka olubadan tile ibadan fun akitiyan re ipatako takun to ko lati ku awon eru iyen sodi wa si gbagan hun igbisola o dupe dupe pe okun lo gba awon ori ade pa pa julo awon kabiyesi baale baale awon magaji awon omoleyin krisi musulumi awon adari elesin ibile eleyi ti won gan ni to ohun pa pa julo ti won gbadura fun isere tinubu ati sakoso re ti ma nigeria la papo be inu pe ohun ni gbagbo o bi pe se ri JDSP bat yo ku ipa takun takun ni lori eto osilu lasiko eto dibo ti nbo ni ipinle oyo to se nfide oro mule pe laipe yi ohun ni egbe yi yo bere si se ayewo pe fa awon egbe won lati mo bi won se ni kaari dibo lowo to pa pa julo kan le ba sise satileyin fun are bola tinubu lati sa keji igbesola sunday paul o ri pe se re JDSP bat yi ilo je pe ama egbe awon ipinle oyo won o se takun takun lati ri pe awon satileyin fun are bola tinubu tan si ni gbagbo ri pe isakoso tinubu tin fi awon eto kan lele eleto tin se so re o tun si je pe iru awon eto be yin o si te waju saaju eto dibo 2027 leyin ti tinubu ba ti ja gbogbo ni tan
3: Olúwa mi jẹ́ mi náà rí tẹ̀mí ṣe lọ́dún yìí ọjọ́ ná. Bá ti maka láti jẹ́ èèyàn tó lè bẹ́gbẹ́ pé tí òun ojú ẹ̀ kò tí ì pàdé wòlíì rẹ̀ ni lọ́jọ́ tó rí kàn bá pàdé wòlíì rẹ̀ yóò rí sílẹ̀ kí ló ti ń bèèrè fún látọjọ́ tó ti pẹ́ tó ti rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run ìdílé ètò olúwa fi kọ sí wòlíì rẹ̀ pásítọ̀ prọfẹ̀tà kítẹ́yọ̀ yusuf kẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí ìjọ orí ti sọ́sẹ̀ evangelical ministry international wíjẹ́ pé kó ṣàgbékalẹ̀ àdúrà tí gbogbo èèyàn ti máa bèèrè tí ń fẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ wíìsì láago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí méjì lọ́sàn-án tí gbogbo ètò bá wá sínú pàdé àdúrà yìí sí lẹ́nu ẹpẹtẹ nínú pàdé àdúrà olúwa mi ìwọ́lọ́ wa tó ìgbé kristi wò nínú ìjọ wíjẹ́mi international kó orí ìyanu ọlọ́run nígbà tí wòlíì àtọ̀rọ̀ sẹ́ni pásítọ̀ prọfẹ̀tà kítẹ́yọ̀ yusuf kẹ̀ǹgì ọ̀rọ̀ bá pàṣẹ ẹ̀rọ̀rùn sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé oníkọjíkọ̀ bákan náà làǹfààní tún bẹ láti rí bàbá wòlíì lẹ́yìn ìpàdé àdúrà fún ìtọ́ni ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ lélẹ́ ìwọ́lẹ́ wa forí kọ́lé àdúrà láti ibikíbi ẹbí gègéde tàbí tẹ́lẹ̀ tí ó yà ẹ̀sùn fún ọ̀kadà pé kí wọ́n máa gbé yín tàbí síwájú ọkọ̀ yín bọ̀ wá sí wíjẹ́mi international tó wà ní wíjẹ́ bọ́stọ̀m fọ́ọ̀rọ̀gùn ẹ̀rọ prophet 0805135 0649 ìwọ́lẹ̀ àjọ pàdé ní wẹ́ẹ̀sì ọ̀sẹ̀ yìí nínú ìjọ wíjẹ́.
4: Kings and queens, leaders of tomorrow.
5: Quality education is a timeless legacy that shapes your child's future. At All Saints Just School, we offer a conducive and attractive classroom environment that fosters bright, receptive, and digitally empowered pupils. Our structured musical

0: okay. All right. Je ka ma kiro wa gudodo ogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani. Ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM. Okay gajoke ile fufu bala velele ni le Ibadan. Kashe tia. O tun ti de bayi. Sare. Mo duro mo ro se. Tuma sare asaju o. MMM ni e. Ma duro o ma ro se. Ma sare asaju laye. MMM. Ma duro mo ro se. Ma sare asaju. Sugba ma wura re ran. Igbiyanju le da ngba o. Bo ba gbiyanju. A lo to we di yamadi gan a se prayer. Olorun sanu ni o si su kale nle egbe re kan si ti jijade to nti ozu lo dakun lo to adua ni gba agbara ko tori adua ni gba agbara ko ni o so pe ko yole o lo se je mo ja yan o wa sun ya kale han kan won de camera de gbugbu en bi yi se enzin de camera la go mesan abo to teni o ro pa go mejo lodi yo ti ji ladago mefa adaji ti o ti lo bi ti o ti lo gbe camera ata won kan ti ede o to ma ko bo iwa wa sun kale n baba adago mewa o ma send message urgent 2k o wa isi so en to jija den daji to won o ti get ara re to na ni bukata ti e lo ni ko fun oloje n 2k o wa isi dada ko loto enu yamadi a gbowole are mi nta a gbowole kini nta anti an lo bi se yo ma kin yo ma juwo sin ofo nu awa do ya send message to send si eyin se ri message ti send si yin eyin ni kankan won send e si o o le send e si bi eyan 25 please I need 2k just 2k ama pe nu eyan 25 yen be eyan mewa ba down lohun ti an fun 22k yen 20000 naira ni ya lowo je n to ti hustle lata ro le all wise everybody na ti gba ni isin wa sese wo la re nran kosise an ti wa awon hustle ki yen okay an ti an se lebira lodo an brick layer awon yen won ogbagban ki won osun kale nle an ti an ta nkan ni rona an ti an sare le moto kaaki ninu odo opu yen ori ti won pe abi all wise itamana mana so ma oma okay maori star 347 star 1004 star 2 as jabe lori 50000 naira koko jari 080 lo bere re pari pelu 9671 je ti gbo pe gbogbo ticket yin ko le ose yi to ba dopin ose yo complete for 1 million naira ise ti yato ni ka se fe pin bi 100 million laarin osu kesan sinu osu kejila hello e karo
1: e karo
0: orugo yin ata duwo te wa yi
1: lewa
0: oruko yin
1: kani jimo masalani
0: site lewa ni
1: site ben
0: okay carpenter ni
1: no bricklayer ni
0: bricklayer ni eleni ti jijade lataro ti ba gbesin o le gba te ku le boya bi ago mefa abo abi meje le ti jiko le rayo
1: Benefa.
0: Ẹ ti wá jíjẹ nínú lọ.
1: Ẹ káàárọ̀.
0: Àpò ìdíwọ́.
1: Tọ́lẹ̀.
0: Ẹ kú sẹ́nu. Ìgbà wo la ti ń tọ́ ẹ̀ yìí káṣẹ?
1: Ọ̀gá bàbá mo ti ń tẹ̀ ẹ́ dípẹ́ o láti láti ṣe ẹni o.
0: Ṣé ẹ jẹ́ rí?
1: Mi jẹ́ rí o.
0: Ẹ ti jẹ láàárọ̀ 50,000 naira ó wọlé.
1: Ẹ ti gàtà.
0: Àwọn á pè yín láìpẹ́ iṣẹ́ gbọ́. Wọ́n á pè yín láìpẹ́. Wọ́n bèrè àkáǹtì tèzí yín. Ṣé ẹ ti po cement? Ìyá wọ́n fẹ́ sọ pé àwọn ọmọọṣẹ́ gan ti ń báṣẹ́ lọ wá lọ tó wẹ́nu yamadi ó tó kíyàwó ọmọ gbọdọ̀ kọjá wájú wọn kóróòrò ó tún túrò lára rẹ̀ e ma gba nti o ba ti ni se nti won se nu o ba ti ni se to wa nle iyawo ogboro koja waju won koro so ti gbogbo ole ti data won ti lo school yo ba tun gba ro ndi eni eleni o ma akule yo tun gba ro ndi eni eleni ngba ti o lo bi kaka eni o ti jijade ni o ran ri bo me tu ro ndi eyan wahala bu another 50,000 naira 080 lo bere re 1703 1703 o lo pari re another 50,000 naira mi le ti ko gba card e pada o egbe ko yi 1 million every Friday. Hello
2: hello sir
0: e ka ro sir
2: e ka ro sir
0: aku ojuma
2: yes sir
0: oruko yada dugo te wa sir
2: Olagunju Adekola lati Omi Adio.
0: Omi Adio igba o le tin play cash.
2: Ah, o ti se die sir.
0: Se ti jeri.
2: Ni jeri sir.
0: Oya.
2: Awo imu ti o se ndore pe ah, ba na si ma play pe mi o wa
0: je. Be se play na ni. Be se play na na se play. Awo e je bere yan na ni won da yin lo npe oya ba se play na le se play. So congratulations 50,000 naira ma wole.
2: E se gba.
0: Won pe yi o. Won ma pe yi won bere details yin bo se je nu iyan ti lo be yen e ja lo sori 100,000 naira se ti gbo sa pe lati ibere osu yi September titi yo fi di December cash e fe pin 100 million naira iyan lo je ka si atunse si awon owo tan san jade bayi starting from yesterday owo tan san jade ti yato se ri every Friday ta ma san half a million yen o ti change si 1 million naira every Friday nsin 1 million naira ni ke se 500,000 naira ma iyan wa the end of the month jackpot a ma se lowo iyan na tu wa sibe o iyan lo fi je pe apapo owo ta ma pin be lati September yi titi di December 100 million naira ni bo se je nu 100,000 naira re 080 lo bere re 5924 lo pari e 100k ta lo ni star 347 star 1007 star 2 hash ni ogbe ode be bo ba gore ni o okan wo na laaro inu hello egbe egbe ma go seyen o ogo
3: ogo kini
0: ogo ni
3: hello
0: hello
3: ogo
0: agu ojuma
3: awa ni o
0: kí ló ń ṣẹlẹ̀ lápá mi.
3: Dada ni.
0: Dàbẹ́ yẹn náà.
3: Tọ́ṣọ́ọ̀kà.
0: Kí ló ṣẹlẹ̀ lápá mi yẹn, kí ló ṣẹlẹ̀?
3: Tọ́ṣọ́ọ̀kà. Bàbá àjọkọ̀ mi.
0: Ẹ̀sà lè nà á gbọ́dọ̀ nà á sọ báńkì.
3: Àjọkọ̀ mi.
0: Mo sọ yín pé ògo. Ẹ ló go kíni.
3: Ògo ni bàbá. Ẹ̀gbọ́n ni bàbá.
0: Èmi tí mo sọ pé ògo ṣe ni òun tí mò ń sọ ni.
3: Ẹ mọ ohun tẹ́ ń sọ sà. Ẹ mọ tọ́ bàbá o
0: orúkọ yín àdàdúgbò tẹ wà ìsà
3: ìrànsákì báyé wù mí ni mò ń jẹ
0: ayé gbọdọ wù yín ni
3: ẹbẹẹni
0: ayé yìí dùn jẹ jù yà lọ abẹlẹsìn sí ẹsẹ ẹlẹsìn tọ̀nà amúlòkó
3: irọ́ abẹlẹsìn lápáta
0: òkè àpáta ni òkè òkè ẹlẹsìn tamúlòkó òkè ẹlẹsìn tamúlòkó ìgbà ẹlẹsìn pìlẹ̀ kàṣẹ.
3: Àná
0: lẹ bẹ̀rẹ̀.
3: Mo fi dí tóbi Ọlọ́run bá ṣe rí.
0: Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ni.
3: Mo ti ń gbọ́ ti pẹ́ mo kàn fẹ́ mo fẹ́ mọ̀ dáadáa kí n tó mọ̀ ni.
0: Ok pé àbí òótọ́ ni àbírọ́ ni.
3: Òótọ́ ni bàbá òótọ́ ni.
0: Lánàá lẹ bẹ̀rẹ̀.
3: Èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣíṣe iṣẹ́
0: báyìí. Wọ́n wá dá yín lóhùn lónìí.
3: Ó dá mi lóhùn lénìí bàbá mi.
0: Congratulations wọ́n á pè yín 100,000 naira lẹ́jẹ̀. 100,000 naira lẹ́jẹ̀.
3: Bàbá o. Bàbá o tó fẹ́ kẹ́ ṣe gan o.
0: 100k lẹ́jẹ̀. So customer care máa pè yín.
3: Ó dà.
0: Má bèrè account details yín.
3: Ó dà bàbá.
0: Owó yín ó sì wọlé bó ṣe jẹ́ nù. Ìyẹn ti lọ another 100,000 naira dà ẹ̀yin ọmọdé yìí dà. Àwọn ọmọ tí ọgbọ́n kankan bí ẹ bá pè ọgbẹ́ kọ́ọ̀lù ọmọ eléyìí ọgbọ́n kankan wọn ó dìlítì ẹ o. eh mo fonu re odo o an ti a wa bi oju won ore rin rara ta ba pe ole kini ekeji to gbe bayi kin to so pe ah lasan won ti delete number yen danu eropo won fi se ka eropo to fe gbo pe won ka re fi fonu pa mo re jiyan ti okan o ibu osun ti an ti di koja lo re ba won diyan ro le lo kin je ibu osun pelu bu osun oyo da bi osun mura si to ba kan be o yo gbe gba puti. Okay, another 100K, 0-0, lo bere 1927, lo pari re, taloni. Kosi bila siko.
4: Hello?
0: Ekaro.
4: Ekaro, sa.
0: Orugba, ta dupo ta ewa ima.
4: Ni
0: ti ka se ti mo ti ka se ki
4: lo ru ko yin atadugo
0: anti molarin wa
4: lati enjoy be du
0: adugo o le wa
4: adugo new garage
0: igba o le tin play kase
4: that platform tin play o te na se de to
0: se ti jeri suala wa ri lent na
4: ni lent na ta mo ka mo ri le
0: oda o ti set 100,000 naira wole o ma pe yin lai pe yi se gbo won bere account details yin o se je mi congratulations e ja lo sori 150 ka to wa paju e de sori 200 150,000 naira 080 lo bere re on pari si 9573 mo so fun yin pa le ku owo ti de iwo ni omo gora re 150 re ta lo ni a paju e de si 200 ta lo ni bi call we kini ti e hello e ga ro sa
5: Ah,
0: bawo. Adupe Olorun. Adupe o. Ako ojumo sa o. To. Orugo yin atadupo te wa isa.
5: Akede ni odono elewe ni mo wa.
0: All right, ki loruko sa.
5: Ramon Ritala.
0: Mr. Muri Ramon. Igba o le tin pe kase.
5: Oluwa ma se nlo ni mo ti play o mo ka mo ti play de MVP lati bi odo ni mo sa bere this year
0: se ti jeri
5: mi gbe de kan ri o
0: e ti je 150k laaro 150,000 naira le je laaro
5: oluwa je o
0: won ma pe yin laipe yi lati bere account details yin
5: ah thank you very much
0: mo se je niyan e je lo sori 200,000 naira ka paju e de laaro e Obo ni patu wa pada pade losan 200k 070 lo bere re 8055 lo pari re 070 8055 lo pari e ta lo ni o connect hello e karo Aku ojumo sa.
6: Yes sir.
0: Orugo yin atadupo te wa isa.
6: Ah. Yes. Mr. Deyemi ni o lato so sami.
0: Ah, Mr. Deyemi lato so sami.
6: Oso sami Ibadan.
0: Ile Ibadan. Igba o le tin play kase.
6: Africa.
0: Emi ni.
6: Ah, ti gbadẹ ti bere ni o.
0: Emi lo la ti jeri. Hello.

0: ba sa jo se po o mo bo se je
1: dide lori siri
0: ma bere wo
1: ke wa mu number
0: ma wadi wo awon ni wadi

0: care foundation
1: lo lo gun tatata
0: wo pe ti email gbogbo eyan badata bebe
1: e ja ma nla wa leti pe
0: gbogbo to lu wa daada ni
1: ṣugbọn nigba ta daye ona ka tabi ona mi ta ngba lo ra wa
0: o ma sokun fun arun lokun ojo kesagu ara
1: ṣugbọn ninu gbogbo eya ara
0: oju lo bara
1: idi pataki le ti ajo charity foundation
0: se npe akiyesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju
1: lati tara sasa wa darapo
0: mo eto ayewo
1: oju to lo lowo lowo
0: ni charity eye care foundation
1: anfani la gba le yi
0: erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni
1: 1000 naira pere
0: lowo card
1: ofese layewo oju o
0: reading glasses lo fe
1: fun gbogbo ma nilo e
0: anise
1: ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju
0: rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju
1: wa se sagbe kale charity eye care foundation
0: bi gbogbo tun wa gba bi to ti ra nigba
1: lai si ni ra owo
0: ge lo tun duro se
1: ori ran gara
0: ko ma deni ti won nfa ni tete fo na loju popo
1: wa fe ni wa ma lo tara
0: lo sayewo oju re
1: ni number 94 opposite unity bank
0: charity council building
1: yana agbala bus stop
0: ni tosi olowo din fo sanu shopping complex
1: iwolo ibadan
0: lojojumo ni o
1: ago mesa aro sa ago merin role
0: to bere atalaye
2: 0701 522 55
0: oju lo bara
1: oni dindo mu alagbari
3: oruko mi woli ati aje rere emi tope eje jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan

0: mose wose mato ay mato ta wi re mo wa do re mo wa di customer dada lodo mechanic ah si follow tu ni nbo e ba won e da ko e ba ntun ganse tuka ati parki oye joko e joko lori aga emi won ti mo ti male oni rice to bo n ba lo before level before 12 mama o rice ti hot ngba na oye lo ba e gba ngba bo wa o lo ba ra rice atewa kabiyesi olohun to ba se losan mi ope ti sun kan le alamala bi mechanic se njan lara mi ni riwaya na njan lukun ko e ba pe lukun riwaya wa nibo lo lo bayi mugu tutu ti de uno si bonnet ni o ma fe nja waya nkan ara mi ni eyin te je star bayi oko gbodo ma da yin duro lojugbo e ma nto sele e wo bi eh kini eje nfiri le si o bo ogbon bi fabo omoran bi opele o san wo ri le meji e sa fowo sele wo ri le ni esan mechanic o je ntie yo pe ri waya iwo na wa je te nbe se ba tun pe ta wa nle mechanic lataro iwo ni tun ro pere pere pere pere pere se ba pada te lo ba mechanic pe kini te se yi ogbon kankan tun do wo tun pe panel beater Rafiu ni bo Rafiu wa nbe Rafiu panel o wa labi oko lo kan won o ba sare lo pe iwo na lo je ti enbe e da to ro foika omo la keji ebi en salisa ni kan body kini akara yen lo ti fe se ba kan ti an ba ya ka bo to re odaran wa ti le ko odo re ni omo ti an pe lakara ninu salisa lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ lóhun mọ́tò rẹ̀ ọ̀kọ̀kọ́ change ọwọ́ sẹ́nu ibi o ti ń lo epo 50 naira tẹ́lẹ̀ yóò di 150 naira tí a bá ra àlòkù ọkọ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà ó rò pé gbogbo oṣù àtàjẹ́ ilé ayé ní í ṣe ọ́ wàásù ẹ mọ̀ wọlẹ̀
1: ẹ kú ojú mọ́sà ṣàlàfi alábáyé
0: gbájú gbájà òṣèré tíátà mọ̀ wọlẹ̀
1: mo kì í sà
0: wàásù rè é
1: ó pọ̀
0: iná rè é
1: ẹ ń lẹ́sà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta
0: iná burú ò ní jó wa
1: àmì ọlọ́run sà
0: mo kí ọ púpọ̀ púpọ̀
1: ẹ ṣeun
0: sà ọjọ́ ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn tí wọ́n ń ṣe àmbásádọ̀ fáwọn iléeṣẹ́ gbogbo iṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe láyé ìkéèyàn ó fìwé kún nípa àwé díẹ̀ àti kójú èèyàn là ìníwọ́ tún fi ń rí nǹkan jẹ ńlá yẹn kò dìgbà tí wọ́n bá ẹsẹ̀ wá kànlẹ̀kùn wàásù wípé lókẹ́sàn ọ̀yá ó ti láwọn tí ń bá polówó ọjà bíi mẹ́rin tó jẹ́ pé àwọn ìyẹn ó wà lórí payroll wọn ẹni òfin ní jẹ̀jẹ́kújẹ ni òfin ní gbàgbàkugbà ẹni òfin ní lọ lókẹ́sàn tí wọn ò pín sí mo kí ọ púpọ̀ wàásù
1: ẹ kú ojú mọ́sà
0: àwọn kan ṣe rẹ lọ jẹ́ fún gbogbo ní tíátà nàìjíríà
1: ẹ ṣe púpọ̀ sà
0: ilé iṣẹ́ wo lẹ wá sojú lé ni.
1: Ilé iṣẹ́ unique fertility mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí pátápátá èmi ọmọ yín náà ni razak owó oníran wàásù inọ́dà iná ní iná burúkú ò ní jó gbogbo wa tọmọtọmọ iná ọmọ ò ní jó wa mo wá láti ilé iṣẹ́ ńlá ilé iṣẹ́ ológo iléeṣẹ́ unique fertility kí là ń ṣe níléeṣẹ́ unique fertility gan a ní gbogbo ẹni tó ń wojú olúwa fọmọlọkùnrin pátápátá gbogbo ẹni tó ń wojú olúwa fọmọlóbìnrin pátápátá kí wọ́n má dúró mọ́ kí wọ́n má rọsẹ̀ kí wọ́n má bọ̀ nílùú ìbàdàn ìlú ìbàdàn láwà ibado jina kojuka wa moto debe lo ibado jina kojuka wa moto debe lo eri baba ni le se unique fertility awon eyan leri lori omo kan awon eyan leri lori omo meji awon eyan leri lori omo meta
0: iya beta lo bimo kain
1: be ni
0: o wo ga fi travel out
1: be ni sir ni wo yi last week la si ya yo beta
0: won na lo we
1: be ni
0: iya ajesa ti ya won lo si lu oyinbo
1: o si ron be sir
0: won lo se wedding anniversary
1: be ni sir
0: apapo mo tojo bi iya ajesa
1: bo se lo gan ni yes sir
0: iya to bimo meta ye
1: yes sir
0: ogbo latenu enikan atenu denu na ni
1: be ni sir
0: enikan gbo polowo wa ora kini unique ora ja lowo unique odo lomo
1: be ni
0: iya to ti wo 550 ohun na re ni ti o ti wa nipo agan fun bi odun meja bodun mejo tolorun yonda omo fun wa bilere e dakun e ma fun lejaje e ko mi bi en se peja ni niyun ni ogozibu bi kankan ti ati peja ju unique lo
1: unique fertility
0: omo lo do unique en to mu yan lo ohun bi mo kan eni won mu lo wa bi mo meta
1: bi beta e beta lo bi
0: e beta to score yen ini nu awon ile ise unique do si
1: be ni
0: won ti le se party e pe gbogbo yin yo
1: olohun gbo inu wa dun ayo wa kun
0: bo ni ya ti o se nko su mo se le bi mo meta
1: ah e se pupo sa e ri baba e je nsare lo bayi eje egbon ti fa wi ni
0: eba
1: egbon bi fa se soro nibe oni ogbe to mo po abi amo sumo si agba pon ni olere
0: eh
1: omo banke iya re nla ke si aki bi mo saye to ko memi eni lo omo mo wa bi omo mo wa pon omo ni yi omo ni de omo tutu jojolu elese osu egbon bi fa ti wi ni
0: ifo
1: lo so ti be o aba se won pariwo nile se unique fertility baba nje je mo pa
0: nkan bile le nta nbe ni
1: nkan bile ko awon taabu fe ni keni ogun oyibo ni gege be se bere lowo mi ko yojo orile o ba pe 40 years lobirin o ba pe 50 years lobirin o ba pe 60 years lobirin ani o ma bo nile se ti wa ile se unique fertility iya 60 years ri nko osu e nile se ti wa ile se unique fertility
0: abi e se olodumare
1: oko e gba si fun o tu si iya yi loyun obi mo ni roworo se lai mu wa ladani la se n pariwo fun gbogbo obirin to joko sile oko tetere to se me and my husband only me and my husband only oko e na wa ntan ofisori aga me and my wife only on toni o baba nje je mo wipe beyan ba podidi malu fe yi asa bo se wa nti ofis spices si baba to ba je to a tu se aranjuran boro mo die se kere to yan agbeje be loro awon okunrin se ri pa mi nku lo okunrin je fo obirin obirin ti o ba ti bimo oko adogbon si bi kan agbe ni nje je mo wipe n to sokun fa ailoyun obirin mi ko ju wipe obirin mi oyun ju lo ma ni to loyibo npe ni fibroid bobirin ba ti wa loyun ju e ma ya sotun e ma ya sosi e ma sise abe foyun ju mo e ma bo nile ise ti wa ile ise unique fertility
0: bo wo te ko jade
1: se ri awon oni ko jade ta ba ti mo wi po yun ju lobirin yen ni ogun oyinbo la ma fun obirin yen be ni ogun oyinbo to lonte oyinbo lati lu oyinbo lohun
0: la america
1: o lonte ti nigeria nbi to loyibo npe ni nafdac number tobirin yen ba ti wa nlo ba wa se ni ko lo a ma tomoto a ya mo gbose a wu ti gbongbo ti gbongbo a yo ti rutu ti rutu ti o ni gberi mo iyan oyun ju
0: se bi abela lori ni
1: bi abela lori o da pe ki o sano sori abela logun yiri
0: yo wa ma jo lo
1: a jo lo a yo to patapata
0: ti o fi ti gbongbo
1: ti gbongbo ti gbongbo ti rutu ti rutu e awon obirin kan wa to je pe fallopian tube won lo ti block ki la npe ni fallopian tube ibi ti ato okunrin to ma n gbade bi teyin wa nu obirin to fi ma fo awon ko se nkan osu mo awon kan nkan osu won run bo se wa wa lobirin na lo wa lokunrin okunrin ni o ni low sperm count o ni watery sperm olo fe bobirin lajo sepo baba ko le doyun la se n pariwo nile ise wa wipe e ma bo nile ise unique fertility e wa loyun e wa bimo oyun ni ni dirorun nile ise ti unique fertility
0: papa
1: yes sir
0: awon to ba fe wa ra product yin le ni number wo ni wo pe nibo la address ti won mo bo
1: e se pupo sa gbogbo eti to n gbo mi ni wakati gbogbo bi te ba wa patapata ibi yohun te ba ti ma bo se ri te ba ti n delu ibadan boya eyin te n bo lati ofani o oro ni o ikiti ni o te ba tin de wo orodu nbadan e sa wo moto to nlo si new garage te ba tin de new garage ni lu badan ele nbo lori akala express ni jankata junction after ikuola olori akala express ni jankata junction after ikuola gbogbo eni to ba wa nbo lateko to ba tin de toll gate ni lu badan e so fun ni mikra oni maruwa tabolo kada wipe ko ma gbe yin bo sori akala express ni jankata junction after ikuola ibe ni le ise wa wa
0: number wo won mo pe si
1: e pe wa sori
0: 080 0 80 67 67 15 15 37 37 44 44
1: tabi 090 090 33 33 55 55 69 69 70 70 eje n pele kan si 080 0 80 67 67 15 15 37 37 44 44 tabi 090 090 33 33 55 55 69 69 70 number mejeji lo wa lori WhatsApp online consultation lo ko sibi to le wa under the same word iwo pe wa ada elohun e wa loyun e wa bimo
0: akola wole olotu omo adabanija omo enijo ba ti pere lokun omo sasa loje omo wa mumi wa mumi entan babo ni mo so fun o pe ko lo yewo ise lo fe se laaro yi lo yewo sub lo fe gba lo yewo ma tu so experience nkan kan to sele si mi si o mo fe ra le kan igba ti mo fe ra le na eni ti mo so fun wa so pe bista eyan ba jade pe eyan ba fe kista won jade oro le koku oro mato orisirisi mato nlanla ni won ma ri ndi eyan yin o le gbele jade mato le yan ma gbe jade

0: olamaja afika suka elo mi tori njo je lasan yo se ko bo mo ya e
1: emi se le ko mura sile emi se kan ko mura sita atono le ati kai ko ni be
0: ah nje mo pe bi nkan yiye wo bo se da to na lo tun lewu to ewu tin be nbe opo jure be lo Hello mi alala san lola to pe won obo yewo ala nja laya oni won obo yewo latoju ala lo gba bowo 419 419 si gba gbogbo n to sise fun lati

0: atoko re nfera won o da bi egbi omo ta we find e bi ha nibi to find e e ma jantan yi nkan ju nkan lo won ma wo oko re si kola o tun mugbo ori galaga laba olokada loko e tomo iba dress tan ero wipe nu baalu lo ti so kale oko fa ba mu oji agbogbo la oju e ma won mo we ti ma ya tattoo sapa hun o tun fagbo nibi ti yawo e like e de e mo pe ti o ba so nje nle ti won ba ri nti won je o ma yo si rera re nle yo si lo soko biri so pe yo si lo se biri so pe yo lo re ba wo ru kan kere lataro dale won le fun 6000 igba mi ti an ba ko deck owo re a mo po de e olelele won ba o ko deck njo kan lataro lo ti lo o oni le wa de pe oninu ojo won so wi pe jo oro lola e ja ko deck loni e ma won ti a ma awon engineer won ti wo forecast won lo rudo oro njo keji won wa ni ki wo ko deck yen wo ko lale mojumo won ko deck yen lowo ilẹ su kene kene ki won to ko tan bi 11:30 won sa ko tan won dupe lodo olohun baba n ba fun gbogbo awon ti an ko deck yen o bu won 10,000 yato fowo se won ni o tori nu e dun pe ah won sa se yori pe won ku deck yen njo yen bi an se po to ni site yen won to 140 o bu won ni 10,000 oni ka yin na o fun won ni 10,000 ninu kaluku ndun yato fowo su won kaluku mu bi 20,000 lo le lawon awon tin se se briso pe ni o ilẹ su won ba gbọ kada ora buredi ora eyin obara foko re wipe koko won atawon jeun o je lataro ti o tin kun deki o onje kan lo je lataro obara buredi ti ma buredi gbangban ore yin si nigba ti o dele loko fun oko e oko ohun eyin re buredi re eyin mefa miniki kan buredi sene se sangrosi o ba gba lo ba lemo loju dede bi kini igun miniki lo ba ni bi ori ori e wo fe to kuku bayi nibo lo tin bo ni dai nibi to lo yen aye eni na epe buruku ibere lataro to ti jade lo ha mo so fun yin pe mo nlo ibi ise latago meje lo wa de lago meji la oru oya etele mi eja lo be go so good oko lokada o ba gbe yawo lori okada o de egba bayi eto bayi egba bayi eto bayi
1: Wagyu FM 96.7.
2: Ni amọ ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: abi ese olodumare e mo binu nta nje kola nta yin so we oni gari o ilu ti o ni saworo ki se ilu gidi saworo ni mu wa ipolowo oja lagbomu owo bi oba sipolowo oja eto ni ni continue oko egbe lokada loru na ni wa oya nso mbi te tin bo o si gbedebe nigba tolorun o se a mo nti baba engineer baba to nile atengineer re a mo nti won so won yipo le awon ode wa nbe ni a ba gbo kada de ohun atoko e won bi won le re kin lo de o kin le nfe ah baba onile lokoko jade obirin ti o wa lara awon to ba won ru eh kini ko lele to ba kun de ki mo e kin lo se o loju so otubu lori okada ni oni daddy won o subu lori okada e lo le fun mi sir oni gbogbo yin mo bu 10,000 ta ba fi ku 12,000 ti mo gba o de lo o di 22,000 obirin yen tu gba nu re o tu pọsi re pe mora bread ye bayi mora yin ye bayi mora milk ye bayi wi pe ka jeun ka to sun oni mo dele o loko mi ba la agolo milk mo mi loju mo si mo wa pe eyan lile ni mi o le na mi pa kile o to mo eni mo fi ni ki mu wa se bi ta ti kun deki ko le ba ri baba oni le ni ki oko re o goke ko lo re fowo ba kini deki ti an sese ku ibi ni gbogbo won ti tuka ni sin koda engineer to ba won sise ni moto re nu eyin ode ni bo won ti tuka won ni laipe ni gbogbo won tuka o loba ni ah mo pe bo se rinu wa o mo salaye fun mi njo mi ni ah kide ni gbogbo yen e mo awon ma mugbo to amugbo to ti fi gbogbo ara ya tattoo ti we
1: emi sele ko mura sile
0: baba oloba ni ko lopa o mu oko re o da bi eni po ri oko re yo pe eh a ba mu oko re o di police station won ni apayan ni o fe pa yawo re e ma wo nti o sele won mo ko lo police station iwo joko n waju oko ka gbe ode le yin pada iwo atoko re le eh koko re o tun police station lale yi kokan re o fi ro baba olowo kan yi wo si egbe hotel kan ni ke lo wa dodo ru were bahun iwo mo to iwo mo to fine bye ki lo wa dodo were iwo na woju re bye o fe pa o ni daddy e ri nkan kan lo ba bo eyin re nigba ti o fe yin han baba ori apa nbe bi gba won sayan lati oni oju ugo le nwo to won ba tete bo sori okada wi pe ko hun mu wa o le pa hun lo o wa ni po ara re ni opa lato lalo o gbodo ba won ti se nbe mo e lo won mo fun o lojojumo 22,000 mo gba lanu baba lo ba si pọsi re farararara o ba je pe ibi iya ni won na o ku si ko tun pada lo le olo ba baba lo ba 100,000 ngba fi so wo ko mo na yun die die ngba phone number en card mi ni o laso gidi lara o laso gidi lara mo mo wu o gbogbo igba te n wa sise nbe un bo se mo address yen ko te lorun oba to fun 50,000 lo la so excuse sir eh gbogbo ore te se fun mi o dun mo mi nu sugbon hey toko mi ba de lati police station yo pa mi ni o excuse sir ma wo omo omo omo omo se toro igba wo eh kin ni ka wa se ba excuse e gbe mi lo police station kin lo joko ti abo lowo se bayi abaye re ti baje ni ki wo gbe lo police station e to se bayi ah e gbe mi lo be e je lo joko ti abo lowo ba tun gbe nu oko ya oba o ti ti oko e mole lagbaja tin ba jade bi bayi iku lo ma pe iku ma fo ya e loju ni se gbo dadi n ti o se fun mi lo so oni bara mi e mo wo le baba n so nipa awon tin ta oda ni Nigeria okan ni le se yin eh jingu won boya ke ba mi lo jingu won Jingu ile ise won tutun ile ise alaragba

0: kese pe won go awon obirin ti won bo fori ti iya yen kese pe won go won go olorun lo ro won fun o e ma wo le onibara mi
1: e ka rosin e ku eto baba mi
0: e ma wo le
1: oruko kan ninu eyin te je baba wa lagole elede ni mo je laaro yi eleyi te eyan agbalagba pe ni ologbojo baba egun
0: ologbojo baba egun
1: egun lati keyin igba
0: ni egun kan si to nbo ti kan le ko mo lori egun alalaji egun alalaji fe wole ni si
1: adi agbolu fe mi lo ko mi
0: eba
1: lati le se latons gerard roofing company ibe ni mo ti wa gege bi asoju ki la gbe dani ni le se latons o na ni se te ti mo wa mo latodun to ti pe toruko wa o baje die ti o de le baje ise ohun na de ni wipe ka kan orule gerard gege bi ile ise akose mose e ri pe ohun ta n wi la n wi a mu mi mo tori wipo da wa loju o de show off o show off wa tan yanyan idi niyan ta se ma so wipe meta ni gerard meji la wa gbe dani meji la n baye kan tori pe meji lo da wa loju alakoko lele to je pe ta ba kan tan fun didi 70 odun 17 years warranty lo wa lori e pe ta ba ba yin kan to ba je pe le ise latuns lo kan e lo sun ke ma han elekeji lele to je pe fun didi 50 odun to loyibo pe ni 50 years nkan kan o ni se e ri pe mo de ma nso wi pe ko si bi materials se le quality to to ba bo sowo awon sare mbaja to ba bo sowo awon emergency installers awon eyan ti won mo nkan ti won se oh my god why me kilo sumi debe o na lo ma bade idi niyan ti mo se ma nso wi pe e jina sa awon to nseju sero gbogbo wa la mo wi pe rufi o je aspect kan pataki eleyi to se pataki pupo ninu ta npe ni ile idi niyan tawon baba mo ni mo ni awon baba mo yan mo yan ti won se ma nso wi pe eni ti ora le o le kole bo ti le je pe lasiko ta wa eyan le mara le ti ora le bo se je wi pe eni ti o ba ni yawo na anu re keku ni le se latun sa ma nso mo de tun tun so la re pe ni won ba agba ti e ba ti mo wi pe orule gerard le fe lo sile yin eyin eyan mi e ma ti kan gi sile awon kan ma ro ninu okan won pe adi agbo mo ma ti kan gi se ko ti ibaje wa laiko baje tori pa wa nikan la mo bi won ti se kini yen ti ki fi yiwo e pe ile ise latuns eyin eyan to wa je wi pe e ti se parapet e pe ile ise latuns ma fi ero bani soro te ma pe wa si ma fi sita lori eto nbi bayi eyin eyan to je pe brown roof to wa lori ile yin e fe change eyin na fe bagba mu e fe da ola e fe begbe pe e fe change si orule gerard ile ise latuns ni ke pe mo ti ra awon eyan ti an ti bi mi ko se kini ko se keji ko se eyan meta gan bi adi agbo why is it that o man wa so passionate pelu advert ile ise latuns mo ni alakoko ni pe iberu olohun o gogo lo kan ya ile ise won yi papa julo eni to je oga ati alase to n tolu dari ile ise latuns iberu olohun ohun ni won gbe dani elekeji ohun ni pe iji akose mose eleyi to duro dede o wa nle elekeeta ohun ni pe ki le ise latuns ka to bere kikan ile yin o ni ye percentage owo ta kokko ma gba bi won se n se ti pe niyan o wa le won de n se disi dola ti ise ile kikan yen ba wa pari ti won ba se n to loyinbo n pe ni professional inspection iyen si se ayewo gege bi akose mose emo ise ti yan ti pari ti yan ti kan ko tun wa se ayewo e pe se kini so duro dede sibe igba ti won ba wa se gbogbo yen tan ni won to ma wa gba percentage owo eleyi to seku ko wa si structure kankan labe somo te le fe kan orule le lori ti pa le ise latuns oka be fe kan lepo be fe kan warehouses be fe kan shopping malls awon le itaja agba lo de to ma n to bi yen be fe kan church bo seyin lọlọrun mi sinu te wa wo pe masalasi tin be ladugo yin ipaanu ori e ti dogun e je ka change e soru le gerard ipa le ise latuns ka koda bo se awon orin lanla awon orin to ma n tobi eleyi ti o ma n kan si ori awon le ise lanla yen le fe kan e pe ile ise latuns
0: kini ma fa o akude wa ni
1: e seun o ti ma pataki ohun to ma n fa akude wa imi alaji ohun naa ni pe ti se ba ti bo sowo awon onisare mbaja tori pe ko ki se gbogbo gunle gunle lo le ke oru le Gerard e ri pe mo ma so wi pe ile ise latunsi nikan lo mo ba ti se ti ki fi yiwo
0: awon kan specialize
1: awon kan specialize le lori to je pe ise ta ko ta mo to da wa loju niyan mo soro nipa awa ta n gbe idanileko nile yi ati le okere ibi niyan to se je pe kike oru le Gerard o koja se boda lagbeja ti n gunle why mi lo ma bade oun lo je ki n so ni bere wi pe ko si bi materials se le quality to ba ti bo sowo awon eyan ti won o ki se professional olorun ma je oyiwo owo to ba ye kiyin o na le kan ko ma din teyan ma ma na le meji eyin eyan wa te wa ni diaspora ise ajele ba lo e ni to koroko doko rokoto
0: amen
1: ida ile ti gangan te n sise lori e lowo n bi bae tabi ile ti awon baba mama ti won gbe tori ba se soro elomi n benu awon eyan to pe won o ti ni kapa ati kole tuntun fa awon obi won but ruvin shit to wa lori ile bi ta awon obi won gbe awon brown roof yen ni on ti won loju irorun ni kini yen bade irorun gidi ti mo ba ni irorun irorun tan yanya lo bade ero bani soro ti ma fi sita ohun ni ke pe a ma lo sibe ko sibe site yen se le jina to lai gba 1 naira lowo yin on ti mo so e ko sile foruko mi si e so pa di agbo lo so be without taking 1 naira from you a ma lo si site yen a ma take measurement ye Gerard te ma lu a de tun ma take measurement ye gi te ma lu wa leko wopo ninu ile ise eleyi to le sibe yala ile aladani taba won offices to je ti joba e pe ile ise latus eyin agbalagba so wipe tawo o ba ti kajulu yiya ni o ya peregede bi owo aso ise teyan ba nse close to 3 decades ti won o de drag en bi kankan ti oriwe pe ni lejo ti won o ti mo ya gan ku ti ori wahala kankan die daju daju oga ni ru eni yen
0: kabiyesi ola
1: olu le se latun si kale si switch 18 and 19 iyen ni fundex house ne koja church glory tabernacle bodija loju rin ni badan te ba ti de bodija oju rin yala eyin eyan wa te ba nbo lati office gomina ipinle oyo te n lo si bodija te ba ti doju rin apa otun e o ri iyana eleyi to pada lo ja si yana si iyana ele ma follow e o ri patako nla patako ajuwe e seun gan sa e o ri patako ajuwe eleyi to je ti church glory tabernacle ni koja church yen le o ti ri fundex house fundex house yen okete nte tabili ni le ise latun zi wa tori pe ni ti o ba daso fun ni torun e lawo eni ti o tekun ateni ti o rekun oke ni won wa oke la wa ni sweet 18 and 19 ero bani soro meji ohun ni ma fi sita gege bi se mi mejeji lo de jade sodo eni to je alase ati oludari ile ise latuns fun oro to ni se pelu kike oru le Gerard nikan lawon ero bani soro won ye ni won wa fun eyin e ma pe laaro yi egbese wa fun yin egbese yin fun wa ise ile kikan yin egbe fun wa ke se ri ti mo so iwo alakoko ninu awon ero bani soro ye ohun ni 08 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 0 8 7 8 7 9 7 3 5 3 5 3 9 3 9 eleke jini
0: 08 1 0 8 1 6 5 7 3 4 0 4 2 0 8 1 65 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3 40 42 0 8 1 6 5 7 3
2: omo la keji o pe titi omo re a je nibe
0: aisan te eyan ba tete sayewo e
2: ma ma se o ita o da
0: o se se ko mo pa ayan malaria kenkele te ri un iba iba jo kekere te ri un to ba bere were were were were were te n pe ba kini e lota e ja molasi die to gbonje lenu leyin to gbonje lenu tan yo wiki gbogbo ara loku tenu ti n koro to tutu mu yan te yan gbon pepepepe ti o le jade ti o le rin o tu ku oni kokan gba bere lasan o ni o ku oni ko loogun enu lasan o ti da labere nu ta labere na ba to ka o ti di ki wo ma famisi laanu iba ma pa yan o o ba ro pe iba ni iba ni iba le pa yan anytime ti o mu yan ku lori re ajelabo akolawole loko mi je o olootu o ma adabanija kara layo ka pade nre ani dolodi leyin ara wa

0: ti mo man send owo 19 mo man send owo e wa send e wa gba igbe owo ni kokko ah ah
1: se se po ni minu
0: ah mo ni yin nu o emi si lọlọrun emi lọlọrun
1: o ti n pa bi o nto bi ena lo mu bi
0: awo ni kokko
1: emi ko lo soro si
0: ah ere po soko ke wa o ba mi yin lo wa won mo mi yin lo o wa very important
1: ko
0: fara royin because eyin gan laso oju ogun lo seri nigba ta ba wa take time wa ta wa won lo ta joko
1: ti elomi mo ni pe mi kila fe mo kila ju fe ma jo so awon oro ti mo ma so ngba mi ngba mi
0: ah nkan ton je pe won gan tin dagba ni nigba to ba tin le tolerate oro ti mo mi so oro ti daddy so nigba to ba ti ya eh awon lo toju mo sugbon nigba to ba ti ya bayi awa la ma toju
1: iye ni oje ka ma bi ri pe e dakun oju si okunrin fa won baba ayawo
0: beni
1: ati ya ayawo re
0: beni
1: oje ka oju si ayawo fa won iya oko re ati baba oko re to da ba nso aso nipa iya to bi wa gangan se nigba ta se gbe ayawo nigba ba joko sese awon baba ayawo wa tabi ayawo wa won ni
0: bo
1: se
0: jesu ni
1: ona ga won ma won ni o
0: awon ti bi mo
1: awon ti bi mo ma won ni
0: o akorin fun won
1: akorin fun
0: won beni
1: se owo ti e fi mu wa ngba ta wole hun sa fi mu won sa ranti won sa ndodo won
0: abo ti di mommy e
1: abo ti de mommy e
0: se mommy e ni abi mommy
1: wa gbogbo ipogbo ni e fi baba
0: e ka ti e bere lowo awon kangan ki le n pe iya oko yin
1: ah
0: ki le n pe baba oko yin ki le n pe iya iyawo yin awon kan wa te pe mommy mi lo ma so
1: so
0: a ma ro pe mommy e gbogbo
1: se ni abi e ni mommy mi ni mo mama ye ah
0: awon kan de wa be ni
1: awon kan si wa
0: to je pe tamida won oju atata
1: ni phone ba ndu gan de ya o ba ni ta ni npe wa gba phone mo me lohun mo me fe be soro pe awon ti pe number number o lo na npe mi yo nse ni ko nge o ti e gbe phone yen gan pe ah hello mommy e pele ma e ku jo meta bawo lara yin so tutu yo poju bawo ni body ki ya o to mo be pe ah ta lo ma soro mommy ni mo ba soro won ba won soro elomi o ke gbe phone na ni pe to wa ba mami re npe o wa ba won soro
0: elomi before beni before nu ya ko elomi ring bayi ta fi so pe ah mommy ni je te ko ma won soro na ni mommy en pe o
1: ah mommy en pe wa gba wa gba mommy en pe mommy en pe
0: so ye ko ri
1: be se iwa ti si awon baba oko wa tabi yo oko wa lawo wi pe won ye len ta ma pon le won ye len ta bu ola fun mo
0: wi pe eto ki dari gbo ye to ki le mo baje ki le mo daru o de ti sopo mora lele ta so loni sugbon ni so ibere ta fe be lowo eyin komo di pa ni pe wa kini ba se po to ala re eyin ati ya yawo yin abi ya oko yin eh ibere ta ma bi ni sugbon ni abcd
1: ala so mo ala so mo ala so mo a fe gbo pe mami mama ko mi o gbadun won wa won a fe gboyun le ni
0: ai mo ti ah ta ba gbono boyo lo fi yun ti e mi si won
1: e
0: mo
1: paro
0: fe ah e la vani ati express ara yi e ni afani
1: ori mo na ke bufo la ke mi se de emi lindogbon o si ba mi so nbe bo ni o mami won ojo wo ni ma de be mo ni mo si ma lo daddy won ko mo ni ma si won ma nbere e hello mo so pe my dear njo nge daddy nbere e won tu pe mi lana won na oko e nko awon ti gbo won oko e ti pe oko e o ti e pe mi eh ani kilo wa so fun won eh se kini mo wa fe so mo lo wa na ni ma lo wa na ni o ye ko so pe mo busy o ye ko so pe mi o raye say in ordinary call
0: agbodo tunto tori olorun latunto ni olorun ta se agbodo lo so to ni
1: be ni
0: akete kokko ete eso to e mo paro
1: e mo paro o
0: kalaye gba kan phone o ti mo ringe
1: awon
0: eyan ti eje ka mo kini ibasepo to wa laarin e bawo ni ibasepo eyin atente lo fe yawo lodo abente fe oko
1: lodo re bo ni ibasepo yen si ri
0: bo lo se ri
1: bo lo se ri
0: bawo le se wish po ma ri to lo ni kaluku na lo ni story titi e you know onikaluku lo ni story titi e eh awon ko ti aso ke yen ko lo mo ti ki o se yoko o
1: ko
0: te ti soda
1: ki yoko o te ti travel ko
0: to ko ti soda ko
1: a ma bi le
0: re no bi mo ko
1: se won na bi mo ko en se to ba fi bi mo ko en se igba ta ba fi win ka se ni won fi so fun won na pe to o mo re okunrin o to ma ri o ki won o ti
0: eh
1: o di travel
0: ah mommy temi te je mommy temi ti o je pe mommy temi to lo njogun femi ni party giyawo won ma so kini kan won ni pe omo oko iyawo omo to ba ti sawon bakan bakan awon wa joko gbadu akan fun gbogbo omo to ba ti bi okunrin ni ko je nile awon gbogbo omo to
1: ba ti bi

0: kama ki kabo pada sori eto ki la rigbo foto san yi aki wa lokan si ki wa lobirin eyan ti mo ta mi sa biye wo re ojo ko ti wa sisi o eh kama bi le gan gan gan te fe pe wa bu le sisi tonju gara bi ya oko yin ba ti sun abi baba oko yin ba ti sun iya yawo yin ti sun abi baba yawo yin ti sun bu le sisi ke won si eh ojo po ti wa si ta lo wa lojo po yin
1: hello
0: Era sa.
1: Omi ni oke Oluwa lo ti mi Oluwa kontin ari se apata Ibadan.
0: Agbo yin sa.
1: Ojo pe le so losan yi. Alakoko na eyan kokon gbodo ri gege bi ojuse ohun. O ba tin toju omo to fe, o gbodo ma toju awon obi re na. Ti en ba tomo ko tuse ohun ni yo ma se lore kore. Wa ma pe won. Abu oni je ti yin o. Bo lara o. To ba de lowo lo wa tun send e si won pa mama egba e fi toju ara yin o o si ya ko ri niyan dandan ni e gbodo ma so pe mo sa toju awon omo omo toju omo se o tun ti de dandan ni o
0: elumi mo gura omo de sa fun mi mo sa ba yin toju re iyen gan la se kan to loto ke ma dupe lowo mi
1: iyen nikan ko ibasepo gbodo o gbodo gumo laarin iya yawo re baba yawo re pelu yawo to fe idile yin ko le to ko le dara oluwa contain eku eto
0: oluwa keto re mo te like it yin pe ibase agbodo ri bi oju se ke kan se pe ah eh mo n gbiyanju na mo se an tojo omo yin e be omo yin se look fine ta o to wa loju opo yi
2: hello
0: ma
2: a ku se sir
0: yes ma
2: oluwa wa pe yin
0: amen
2: iya se lo se la ti mi
0: yo ni amen amen
2: se ri program te gbe si laaro program to da ni o eni o mo idi ti iya yawo ati yawo to ma je ota ara o se ri awon obirin aye ti gan o se ri ya oko ko ye ko ti be se ri eni o bi mo biri o omo ni marun ni mo ni
0: ah
2: eh
0: abi boy
2: mara ni yen
0: abi boy le yin
2: o ko be lati de pe o ko je ore ro Ito ba fini shot awon ko se re.
0: Mi
2: let me ni kan bi ogun kan o fe ra moto. Ra se ni pe ya mo mi mo ma fe ra moto. Eh oni e le gbe ri fo mo ni don't worry. Se bi ke ti ma lo mo won inu an gbe ko ti ta ni mo ko o si lo ba. O ro pe o je se wa ni re to de to ti owo oto. Keri da to gbe to kokon se to be o da o be to bi ke ba ti le le ya ra awon ya wo de ma se o be dani
0: e so be dani lo fun
2: won ti gbo won wa ni to ti mi o e bo nti se le ka ni ko se gbe ti owo bayi to se owo bayi o ru le mo le lo fun mo mi la to ki ni ki se ri owo ti yo pa ni mi ni o ma na ti se ri awa ka gbe iya oko ta gbo lo ga awon ya wo wa se ri ki ka ni mo ma so fun awon to mo kan ba ba ni excuse my lady give me o ku ya mi ni ka da fun ya mi ma koko ma pele ma ko ti gba ni kini wo wi fun kini wo se ti pe to so be o re pe ti de a ba wo ni se ti ka ba ni ya wo ta ba koko ni wo to da si wa a gba o re ni an no wo to da si wa a wa ya oko la gbe tu iwa wa se o ru wa ru wa lowo o ti ti de bi pe ya wa omo temi already ni wo ati de to si ati de pe
0: Hmm.
2: Bo ti e ni kon gba en jo so ni ke se ma n pe mi ti ba ti aja yo ti finish fish.
0: Ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki ni ki Yes, ma. Alagbara.
3: Ari atejise lodo arokunrin fikayo. When my wife they jealous me now, as that. My in-laws, her parents, they always day my back and always tell me their plans even before she gets to know about it. It is my dear that I used to save my mother-in-law's number, and my father-in-law, I used my mentor to save his number. We are just too close. However, kila fe se ta ba ni ka wo ele professor yi yo take wa ni long group
0: ba ba pale lu sa
3: le mu lola su e ajai
0: tori
3: doba fe best speaker
0: eh doba ye ki ka ku e kan joko ti lorun ki gugu o keko eh wa ga mi bo se koju se nikan eh nkan yin se nikan o
3: 0912 3708675 bo le se ilodo titi yen le ka san
4: olórin ni god bless you palakan
3: e ka san dani
4: akin yemi
0: ela sa
4: elo sa
0: a ngbo yin sa
3: dada
4: sori oro ti mo mo yen so oro gidi ni
0: bi
4: ti le pe eto ti e nse mo ma so ma de ma so pe ko ko ba ji le oro ni ta me bu tu kuri iyawo ti o ba ti feran iya oko e nkan ta yin gbogbo omo olorun ti so seyin dadan ko na kiri bi ti le je ni ajo na ta ba lo sinu oro olorun ta ti waye se awon iya oko wa awon iya wa o ti se awon kankan ninu ajo yen sugbon agbodo se atunse but lamebu tu kori awon ti o ba gbo wo fun o gbo oye ni se ewu ni ni se mo le so fun yin pe awon obi mi ko to di pe won sun won ma ba mi ja tori momo ni ni pe momo e se gbo ni won
0: agbo won ma ba yin ja tori momo yen momo yawo yin
4: bẹ́ẹ̀ ni yẹn ìyàwó mi kankan mo sọ yẹn
0: ok
4: kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n tàbí ṣe ni pé mọ̀mọ́ rèé kò sí nǹkan tí òfin fẹ́ràn gbogbo wọn àtẹ̀gbọ́n mi o àtàbúrò mi o àti bàbá o àtìyá o kò sí wọn tó fi ọ̀rọ̀ wọn ṣe é láyé tó bá wá ní nǹkan tí bá tẹ̀ wá ṣe tó jẹ́ kí wọ́n máa máa bá mi jà fún mi.
0: Wọ́n á máa bá yín jà nítorí ìyàwó yín.
4: Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tó fi lè pé àwọn ìyàn ọmọ náà ti sọ̀rọ̀ ìyàwó tó bá ti di pé kò fẹ́ràn ọkọ ẹ̀yẹ ìyá ọkọ ẹ̀ òun rìsíìtì ló ń gba àpamọ́ ṣẹ́wáyé kan tí màmá yẹn sọ pé ìyá ọkọ àti ìyá ìyàwó wọ́n jọjọ ń sùn papọ̀ mi
0: bó
4: ti ṣe ẹ kó rí nìyẹn àwọn nǹkan tí mo máa ń sọ fáwọn ọmọ ọlọ́run tí ọlọ́run máa ń tẹnu mi bá sọ̀rọ̀ nìyẹn àwọn méjèèjì náà jọ ọlọ́gbọ̀dọ̀ jọ wà papọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ó ti tó àti bó ti
0: yẹ láti wá sọ lọ́dọ̀dọ̀ ọmọ ọmọ wọn.
4: Bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ò yẹ kó ṣe náà méjèèjì gbọ̀dọ̀ lè ta wá yẹn ìyá ọkọ ló gbọ́dọ̀ wá ìyá ìyàwó iṣẹ́ ìyá ìyàwó ló wá ní tí wọn náà yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù.
0: So
4: ìyàwó tí o bá ti fẹ́ràn ọmọ ẹ̀ ìyàwó tí o bá ti fẹ́ràn ìyá ọkọ ẹ̀ ó ń ṣe ilẹ̀ ni àgbààgbà ti bá yá God bless you.
0: Ẹ ṣe.
3: Yóò gbàǹgbò bá yá. Ààtò yí koto.
0: Ààtò yí.
3: Ẹ gbin ọjọ́ àti tẹ sojú ẹ star 347 star 1004 star 2 àṣẹ ó dẹ̀ lè jẹ́ ilẹ̀ máa jẹ ìgbà míì kéèyàn mọ́ tiẹ̀ mọ́ dá ò tiẹ̀ star 347 star 1004 star 2 àṣẹ tẹ bá ti tẹ á fún yín ní prompt kan á ṣàlàyé nǹkan lórí ó bá ṣe ń ṣàlàyé.
0: Báyìí ni o báyìí ni o
3: látẹ̀
0: báyìí ni o ìlànà àtẹ̀lé nù ìlú àìtẹ̀lé tó ẹ̀bùn ojú ẹnu ẹ̀lú.
5: Ẹ̀kẹ́ẹ̀kẹ́
0: à ń gbọ́ yín máa ẹ̀kú lẹ́gbẹ̀rẹ́ di oyé o.
5: Ẹ máa tẹ̀síwájú o.
0: Àmì o.
5: Lẹ́gbẹ̀rẹ́ ní bàbá o.
0: Àmì.
3: Mọ́mí nǹkan tá à ń gbọ́ ti pọ̀ jù. Mọ́mí nǹkan tá à ń gbọ́ ti pọ̀ jù ẹ bá wa sún kúrò bí rédíò ìyẹn ṣe máa.
5: Àwa náà bẹ́ẹ̀ dá sí ni.
0: À ń gbọ́ yín.
5: Ṣé rí láti di ọ̀sẹ̀ mo ti ń pè ìyá àdúrà ló ń pè
0: é.
5: Ṣé láwọn ìyàwó ọmọ ayé ìsìn àdúrà náà lè yóò máa gbà fún wọn o. Kò yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ rí ìyá ọkọ rárárárá.
0: Bàbá ọkọ ńkọ.
5: Wọ́n kọ́.
0: Bàbá ọkọ ńkọ.
5: Ṣùgbọ́n mo ní ọlọ́run lógo pé ìyàwó ọmọ mi méjèèjì ọmọ mi ni wọ́n. Ǹjẹ́ wọ́n ṣe ìyàwó ọmọ ọmọ mi ni wọ́n? Mo máa ń sọ fún wọn pé àwọn ni mo bí lé ọkọ ọmọ o. Mo máa ń sọ fún wọn bẹ́ẹ̀. Ó jẹ́ ń ṣe dáadáa sí mi torí pé nǹkan tí mo ṣe ni mo gbà. Mo tọ́jú ìyá ọkọ mi tí tó fi padà sọ́run ni mo tọ́jú ẹ̀. Mo tó 120 years kan tó kú. Màá gbọ́ sọ fún wọn, màá wa ṣẹ́ẹ̀nì, màá wa ya ríǹgì, màá gbọ́ sọ fún wọn. Mo máa ń sọ kí n tó níyàwó ọmọ pé bí mo ṣe sí ìyá ọkọ mi níyàwó ọmọ mi yóò ṣe sí mi. Ọlọ́run sì fi sàmí lẹ́sàn.
0: Olúwa ṣeun.
5: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run.
0: A
5: máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ni o. Kò sí nǹkan tó yẹn lè ṣe. Àwọn ò láforítì nígbà tí mo fẹ́ yí.
0: Ẹ̀ẹ́n.
6: Ìṣàṣù ṣẹlẹ̀ ìyá ọkọ mi ṣàṣù mọ́lẹ̀ ìwé ògì ló ń dán. Mo
0: Odo kagba ko.
3: Ese
0: eja tu awon bi en kan meji si eran kan won kan mi meji si.
3: Ah ni pet.
0: Ah ni pet na mi ko to as.
3: E lati mo ti o je 25,000 naira.
0: O kan lu kun ni ko wa wo pe kile nbo le se nse. Iya oko yin. Baba oko yin. Ya ya wo yin.
3: Mo fe ka menu le lola tolorun ba gba wa.
0: Oyo gba wa laye ni. A wa.
3: Ikini awon to wa nse dada so iyawo mo won tawon iyawo mo nse dada si won ko ti ki de se nkan ton se to awon kan ma ni nkan ton se na gba
0: elomi
3: elomi
0: o toju baba iyawo iyaya sugbon do pe oya won
3: e mo fi so kan to ba do
0: ole o e n gbo e ko le abi lere o
3: atu
0: pe abi lere e ko le
3: ikeji ti mo fe so ni pe awon to wa je wi pe ko si nkan ton se iyoko won like won come on for by come on jabo
0: kan fi gbogbo aye by kan fi ke
3: won like you won
0: feran won
3: ki lo fa
0: olani o olani o amurele ni amure o je lagi amurele ni mo se
3: tori iseju ti a ni
0: la won mo yen ma ngbe no work
3: ko po
0: eh amurele ni
3: yo awon to kan kan
0: ka ti jo ka jo peju pese
3: save number 0912 3708675 number wa save le se wa ri amatu yi koto ani iseju bi meji meta sile lati fun awon eyan to pe won fe gbianju e leyin yin ba se so yen ja gbe ipe to mechanical ya fe so won tin bo
0: o ti de ni e se pe nbo
3: ko si be
6: hello ma
0: hello
6: sa e ku akoko e ku se lu e mo mo ju o ko mi ni saida ta won kan ba ti fa gba ti awon wa ba do e di gbogbo e lo e yin to se pataki akoko na ti en kokko wu omo re fe ti e ba ti wo ye si omo ti awon fe be ba ye so yi ba se ni awon omo osin won o se dada won o se inu e na ni awon kankan tawon ya wa n jeri le lori na wa pe won se dada si awon o ni to tumo si ni pe igba mi wa o ni se pelu bi te ba ti se omo na o ni obirin kan na ti se si nigba ti mo wa leko o di ni so ni ohun o ti ese bayo oko ani to ni yin iru eniyan be yen ere sugbon gba to lo de ma ba se lo to eni to pada se ko ni ko ni ya se mo ani yo ti e to o tun mo si pe ohun na le le na e mo pe ko mo na mo iru e pe le re ni ko feran iya iya o le da da ti e
0: olorun se
6: ko
0: to
6: wa
0: lo godi ni
6: pe ah
0: ti de
6: gbadun ara wa
0: to
6: mo fi lo
0: mechanic
6: na
0: bi lo ti ri baba yawo re kan mi lo ti yawo re kan edakun e ba
7: gbenu si
0: nji o le ti foju kan
3: tan si wa
8: yaya mo ti ri mo nsin ati ma lo bi odun every 17 years.
0: You live in England.
3: How see wa?
8: What you call?
3: Again.
0: Shubon. Baba ya wongo.
8: Ah, baba ya wongo. Shukuma. Ah, ni shukuma. Badi mi ni wong. Badi mi kong. Ah, wangbo badi mi. Ti emi ase wong mi ba ni issue kekere kong. Ti emi ba lo fe joson. Baba ya ma so iwo lo buru o ma so fun ya wo mi pe iwo ni pe iwo lo tonja
3: iye le ma iye kan te yo pe ma like made them decide on
8: her iye le
3: na we ti ona dey like
8: o ti baba ya ma so ti mo ba se baba ya mama wa be mi pe ma binu so mo mi manager dey be mo se ara ara o ise nti e
0: we
8: se o ise nti e
0: bala ke o ti cascope yen o ise nti e
3: e to ro ti mo
0: o
3: ti mo
8: ṣugbọn ya ya wo mi ka ni won wa laye ni well, truth being told, I'm at a di party. To ya ya omi fe ke fe ya omi.
0: Hmm.
8: Omi fe ke fe ya omi. Oni waba wu. Laye laye. Omi ni fe mekaniki. Nkanga. So bala wala oma andre mi ati ya omi. Ma fi mu sherekbe. Ye esin ba tira moto fu mo.
0: Hmm.
8: Ye ba esin.
0: bo se ko ri na no bo se ko wa ni madam sawon un wa dade ati ba mi se bi eyin ti baba se
8: no se wa ri se roro yin ba kon meji ni
0: okay
8: okay for example se iya mi ati iyawo mi awon mejeji reju tele o ma boda mi but nisin mi o ran awon mejeji mo because igba ti mo ba ro pe mo fe soro ma ko ri pe won ti so rerin igba ti ma ro pe so mo wa ti realize pe awon mejeji season na mejeji pe wo wahala yin ni tele ma wa so fi awon mi pe so ti pe mommy wa ko mommy she ti pe yawo ngba to wa iya mo realize pe igba mi ti mommy mi ba wa sile iya mama so pe arabirin kilo fe je understand ibi ti won tin se rede
0: da
8: ma so fa mi pe
7: ah kilo wa o lo ko sile oko e
8: kilo fe ile oko mi mu wa ni ana you share mo
7: you see it's very important that I'll tell daughter love baby as your power baby fe just like Mr. King said nigba mi everyone want say ke I want to be lojo engagement
0: ya wa po gan
7: wa no tv mo si o mo won tin se kiri ko omo pe gbogbo nkan be se le se omo yin sugbe bere lowo wa la looto e de bere lowo won se mo le mo mi egbe kini e wa ki se pa won to nse osi o but will you be able to surely wa free that free bo se free pelu ya e ko free pelu ya oko e be pe mo mi ejo to re ma ba mi so I don't come up there but you know you can talk to your mother like that your direct mother like that but for your mother in law you know so me mo boya gba ta so boya
0: ba
7: se you know matter fun mi pe mo ti binu ju mo le binu ju ya mi now tin ba ti ri won fin tin mi ba ti yo kan won labuku you know so emi fi pa won adjustment kekeke yi lo
0: ni ya ko mi o si wa ka no wa ka we wo
7: elomi exactly
0: mo wa ka we wo pe omo oru du sa won
7: ka we wo okay come
0: so ogbon yobade
8: e bo se de ko ti mo tun wa showcase ni pe se mo pe ya oko olo bi omo e ati kekere lo ti mu wo omo e to mo fi da
7: ba
8: eh ni expect ko
0: mo iwa yawo
8: mo yawo yawo to ti
7: mama mo na ni
8: die o na ni se mo pe oko nsin ka sa so pe oko maria 28 so ke yo ti mo for 28 years and to wa mo within the period of 5 years ko ma expect ko ma wa bi and to ti mo for 28 years ko le
0: wa wa bere pe ipa wo gan lo ko wa nku laarin ru be toro ko mi gan wa do po ni nda jale
8: o ni se ni ko ti mo so
0: pe ya o
8: fu okunrin o lati joko o lati joko wa wa study
7: kudu lo fi shoko obirin won paro won mo ton so won so lere fe
8: se mo go roti mi so go roti mi johnson lo ruko mi mo ti wa yi pada nsin
0: clearly
8: roti mi suru johnson
7: o ni ni suru ta lo bi e
8: won bi mo da
7: o ni suru lai ni suru e wa gan awa gan ni suru
8: ko ko da to ko ri o le to bere lorun o le ah but that erun yen kan
7: eh
8: je ko dele
7: you know
8: suru ah ba bla
7: lo ni so lo ni so lo fun se ni suru ko se to ba lo lo sha ni suru
0: tori ada wa gbo pe
8: ija wa ye for example kon le wa television wa ni fault mo wa file mi o fowo kan mi o tun se tori mo fe ra mi ya mi wa so pe o sha ma fi soro television ba je e wa kan se nkan ijo kan mo wa wo goke wa lai ti po mo kan lo si oja ni mo ba ra television tuntun mo ba gbede
0: e ma tun ni dokan lo mi
8: bye bye wa me ni o ninu gbogbo ito wa le se television ni mo ma ra ni se television le
0: ko le ko tun ba
7: i no dey do an make you do
8: lamo
7: na head on top
8: wall mo wa wo be ni pe 40 vm mo lori iwo lo so mi pe a ri television ton pe mo ko gba ko ti le television o sise a ri ngogo wo awo nu le ama da jogo
7: wi pe nigba na mood lo ma je ka so
0: mood won dey swing mood won ma swing ni
7: not con collect
8: you ama kere kere kere constant ointment o ma gbe lo sala la met ko ma fi grease
7: awon yi awon yi wa ni gbogbo e wa wa on top ati ni suru pelu bi ni o ti se ton to fe finish
0: ah oh my god
7: cause I want go there some
0: yeah you go to
7: come on man
0: yeah you go to come on now if I know me dun pa ni mechanic la ni wa loni ah
7: o mo gbe fo
8: je gare
7: 738 lo pari no me to je lo so ti toni o ti n sha won eyan abi pe kon da si ero to wa le ti pa wa lati lo
0: e je ro la
7: choki bayi na ni
0: lo bi oge
7: won ni moge moge
0: gbe guju la la fila
7: je ibodaki
0: to ba ti pe
7: hello e ka so o
0: hello
7: ero ba yen down
0: ah hello
3: Let me call the person back.
0: Ah, e ya to yin pe o hanging you. Ah. Eyin e wo bi, e de mi so da. Aponti fe de ko lo kan gbe ni. Ti o si se. Eyin to wa bo big si o wa bo bi sort da to wa da so le ge. Ah, ladugo ta ta to kale yi. Ah. Ibi mi o mi ma be se ma think.
3: O le se ro gan ki le be. Lai lai
0: lai. Agbo yan kan jabo.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Network is in you.
0: Network is in you. Network is in you. Network is in you. Mechanic is.
3: Corona. Mega is always in another world. Mega money. Mega.
0: Mega.
3: Eh, they be killing too busy for buy.
0: Ha, but that's a German law.
3: Sabs to number back when Loro kan to ba dola ma lati tesiwaju
0: a tewaju na ibi ta ba de na lati a wa fa won kankan mi kun legbe
3: a te tin fa ti assignment ti wa already e sha mu relate wa already to ba dola ma tesiwaju Loro akuku gba fo wa
0: ami
3: ami awon eyan to n gba wa patapata dupe dupe lowo yin e se
0: o yin da bo lori kan ni ba n dore wo la dupe lowo yin binu pa lafani ati da ko yin pupo pupo ni osun ni a appreciate gbogbo yin o lagbara Olorun
3: bo la si wa si
0: Hello.
3: I'm not to come on money, cause won't be.
0: Chika wa ni pe kan customer ah kan lafa na ti gbo won ni.
3: Because computer gan ti ri pe won
0: ti gbe. Boya. Hello. Hello. Lat la gbe la din gbe yin o. Hello. Se n gbo wa. Hello.
3: I don't know what.
0: Order.
3: Check out pe le ko si.
0: Leyin ele.
3: Ko pe won ma pe won.
0: Eh yo.
3: Abayin yo abayin dupe e sa ti e gbe. Your phone ni o da.
0: Mhm.
3: Owo te je ina bo ye la re te fi.
8: Bi won de ni data ni won sa fira.
3: Data direct call ni.
0: Mustafa de ni
3: ka bi o. Olajumoke
0: Oladunmi Oyelami. Adelere Gafari Olariwaju. Isola Akrota Jibola lati ilu Oyo Malafin Ojo Pass. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Ara.
3: Abayin yo.
0: Wala ke mi
3: ba ti. Eyin na ni, ni fe lo mi se ti je 25,000 naira. Tori ba se pe yin ba.
0: Se ti customer care ba wa pe ni nsin to tori ba yi bo ni o se wa.
8: O ma o yen ma wo voice mail ni.
3: Won gbe. Won try ti soro. Ah mo kini koko.
0: Eh se wa le pe number ipada ta wa ba ti didi lori eto. Aje bi customer care wa. Ni won lanfani ati pe yin
3: awa tin lo
0: ti won bere details yin
3: la na la tun ma pa ni agba je nu wo ninu time mechanic ori afun
0: ko ti ni sun lo ko ene
3: hello
0: hello
8: won lo ma pe yin won wa n bedroom
0: ah
3: e sha ti je aba yin dupe o congratulations te ba n gbo yin awo e ba n gbo wa
0: e ba so fun pe te ba wet tan iwe denwe losan yin omi alafia nanda sara
8: ma je ko so yen so mi
0: customer care lati ara on yen wa ni cash won pe ya wa tin lo photo san ni alafana ti pade to ba de ola lagba olo agbo kan losan na ni akin akin yemi lo ko temi je emi o ti fi suruku temi won ma ronu si la le ta
3: para ke mi ti lo ko temi awa la wa need suru
8: wa fi ni suru si
0: o ni suru ti e
8: para ke mi ma ti ko ni suru
0: para ke mi ti ko ni suru
3: abi ma ni suru ire o

0: ni stabilizer now stabilizer ro ba ti mo so ko to di pe mo so lo polo oja ibi mere si me fa mo la moto stabilizer ro to wa leyin it wa ni bi chassis ni bi oke meji mo wa nbe te pe to ba ti je bayi awon stabilizer ro de ariwo ni kura leyin sugbon ti en ba foju en se ba mo awon kura o si da e gba mi a ma fi mo se ti lo a ma fi metal rod kini te ba metal nbe ti ba yo a kepele la fi pack lati compress it but nisin gba to ju ti la ta ba ti ri pe ti n gba ro a yo a change immediately mo so immediately beke de ri bene lo se wa ju wa ju stabilizer rod no mo ni wa ju stabilizer bushing wa ni wa ju ni lo sumo bi steering rack labe meji de mo ro nbe now awon stabilizer bushing kan to wa ra te pe straight rod of course linkage ti gba yin gbogbo e si wo awon ti mo so yin o wa fun awon old vehicles awon back wheel but awon front wheel kan iwo ti je pe linkage ti gba aye mu but stabilizer rod yen ko se gba because a le ni ma de linkage mo stabilizer rod mere ni yen kide ni o se rara moto ni pe o stabilize ti moto ba bo sinu o bo sinu koto still kokoko yin ti ri observer nikan kan a stabilize o lo ma ko gba sara bi ti inu to ba high to ba n bo lati ori transformer still ko lo direct si inu ara inu o stabilize inu n gba si ara se wa awon ro bayi ko po 5000 naira 10000 naira 20000 ko mo awon yan ma wo pe se o se pataki lara mo awon kan ke te mo wo pa what is this to nigba mi to ba bere si npa mi ba ero gbugbo ese moto ti baje eni ti o ba de like ara mi ngba mi a ma tori e ta moto be ni iriri lagba wa ti a ma tori e na si kini a ma tori e a ma ta moto pe ariwo isaworo ide ni isaworo ide ni awon stabilizer ro bayi bawo lo se ma n baje because tori ko ma n lo soke o ma n lo sile bo se n lo soke to lo sile yen a ma je die odun melo lo ma wa lo nbe osu melo lo ma wa lo nbe well truth being told to ba je e to boko de te ko yin ki to yin da to ba je original odun meji o yi wa nbe be ni odun meji o yi wa nbe but to ba je pe se mo pe a ma gba gba pe kan jiba ni ti se sun kan fun wo si pe a ile yin original de je gbe call yin ko wa la mi ki mo ko ran jo ka gbo ko ten first hello e ka san
1: e ka san ko to
0: yes sir
1: hello mi jo ba ke o po lo ni to ba
0: ni bo isa kile ko ko ko yin
1: Alaji e ma kirun lati Ayegun Olomi.
0: Okay, Alaji e ma kirun.
1: Olare Taiwo.
0: Yes sir.
1: Nigba ti en dako Ayegun Oleyo, Ayegun Olomi bi nkan. Kini e lo ba te dako laro ko ye sabalasa yen. Lodun ni ise ketari. Ka ko ja Ayegun si Olomi si guru bere ni o. Ayilanda.
0: Okay.
1: Atare ko kene, atare ko keji. Olomi ni pakoso.
0: Amen, amen.
1: Okay, what's the name? Devi te osi mo venu sani o
0: e ma bi ni
1: e da ko pa oro moto
0: be ni
1: o ni ailada 50 ni
0: be ni
1: e ma je po ko ni ogbo ki tere dati
0: ti se fi dudu yo leyin moto yen sa
1: yo be ko se ni bizani sa
0: be ni
1: no oyo ati para nosu
0: no e fi lomita nko se te ba n lo se ko yin fi dudu
1: oyo
0: ti o ba ti yin fi du ko sogbon sa se ri otori po ro pe ti lo soke business is business ko sogbon si won yi lene ogbon se da si won yi lene pe a e ba dogbo si awon injector to ba ti mo se so pe se vi du du se tori te vi du ba yo a je pe flow yin ni problem abi brain box yin ti flow ati brain box ba ti ni problem e fi le ko si pe ko sogbon ti yin ni da si o ti da tori ti ba ti soro ti awon kan ba ti so pe o to stabilizer rod se pa mo ni to ba ti bicycle device da razin wa fi o mo ni ma je na je bo ni anyway mi o ni ri ju bayi lo losun tin tori je ma koko te ba wo ago meji ti koja ago meji abu mo ti n fara mo lese o ku bi iseju mo ni ago meji abu kunu multi majors mechanic ni wa fesha ni kin ka so pe gbogbo ti owo je eto ibade ejo tori eja mo toju oko toro ko ni ti gara nsin be ni ti gara oko da ran ni mi n tu tele awon 6 million to se awon 9 year to ta ko na e ti mo ran mas mo ran ni 650 ni sin won ti ni e no to e ta ko na to fi se gba ka ki ni a ro mo ni le mi dan 10 million do ba wa ko ko n be 00238979901 number mi ni 0023897901 number mi ta ba re ni nkan to ni nkan nipa oro kan ni leyin oro kan Samuel is Samuel thank you for joining us oh dabo mega isola be moto

0: àwọn obìnrin kan kankan lọ sí sẹ́sọ náà.
1: O máa ń ṣe normal.
0: Normal. Kanya wa fi ọsẹ gbà pásítọ̀.
1: Mi ò sí àdáadáa tí wọ́n máa ń ṣe.
0: Ara rẹ̀ máa balẹ̀.
1: Right now.
0: Tẹ̀ bá lájọ̀dún náà.
1: Ah ah.
0: Ọkàn tó
1: kọ́ náà lọ. Tó bá come in church. Pàápàá ní Salvation Night lọ́dọ̀ màmá Dorcas Mayowa.
0: Kò yẹ ọlọ́bẹ mọ́.
1: Ní Mọ́níyà.
0: Ogun ti kọjá gbogbo
1: yọ lọ. CNS Jesus Christ of Salvation
0: ni Mọ́
1: o
0: si laro
1: ma jo mo lo n adua ni
0: airo oro re o wa bi oke ba ti ga
1: o le so poro re o le ilu adua bi
0: bere aro ori o je ma gbogbo be won toro won ti gbo atara ti tu ti ele se lo ti ele ye lo
1: alopo ni e
0: bi mama re na ti so
1: ja mo se
0: won ni bo ba pe mi gbogbo to ba pe mi mama
1: e ka san yin
0: ara le ti ko ya bi a ma gba
1: e ka san jare hello
2: hello
1: hello
2: Saturday
1: Shagun. Iro aide o ile la si.
0: Ori oke baba yin wa o. E ma pe.
1: Wala. Wala bu.
0: Saturday baagi.
1: Saturday Shagun. O ngba won bi alere so Jesus.
0: Iro ko le gbe mi.
1: Awon ikoko to nko ki.
0: Mi. Aye mo ma bo se fi ya.
1: Eya ra le. Mo loju ojo se ri se ti ra ibose iwe.
0: Saturday baagi.
1: Baagi lunch box.
0: Se te lo ti pari aso omo tori omo ti sara si
1: se ti san die ninu owo ile iwe tan omo je so pe e gboro lati san die be kan to wole
0: no ana ma ah ana ma proprietor ti mo je to the level yen omo ale wo so to ko ka chike ko ama yan bon school nda ye pe abaye lo ko
1: aki ka so ni leyi so won ya loruko eto yi lagelu le ti gbo 96.7 FM
0: ene okay gaje okay
1: ile fufun bala fole ile ibadan
0: afen to fe to raye
1: ewo bi awa ta ba ti wa lori eto awo raye
0: sime kenetia
1: a raye riri aye
0: kele mu aye
1: a raye n to ma gbe yin le mi gbona
0: kele amon lo
1: keyin ma rerin
0: ke ko pa giga yan sa ti lo
1: ko lo le we
0: iko ti tin don ti morin gen to wa ko da ti iko pa giga
1: to re la wa se wa nbi awo serious lapa bi remi ati remi bolon se dawari
0: doctor gan
1: ta wa mo se lori eto ri
0: mo wa sayewo fun a won ni no problem
1: eyin na de so wi pe o n ba yin lara mu
0: olohun lohun lohun
1: ele so po like like be la wa se wa
0: ani mo ri odidi obirin birin to ma ju oto olohun fun ni owo to fun ni ola oni to ba ti tasiko program wa o lohun ma gbogbo to lo yonda fun o lo n duro ni wa du olorun pe idono la je fun o ni ti ohun ba bere si rerin tinu won do ni o ma se pa pa ola won ogun orun o ma patewo won o ma yin lonu aye won o ni la koja won o lo si ku nbe la
1: tori de yi
0: ah
1: awa kin e ka so bo l'office bo le shop bo ninu ile
0: oja te tin taja nko
1: alafia lewa
0: baba loja iya laje
1: se ko si problem kokan
0: se ko si ti an le ka si lorun ninu oja ipe yo ndo ti eye legben
1: loni a wa pelu yin
0: olorun ni o
1: Ashira wa ye shira wa leti
0: lagbara olorun
1: olotun eto yo de ti yi pada
0: baba beni
1: kenneth igbeji
0: incoming senator
1: k buki
0: 2027
1: solare o lo nte lapa bi
0: o ma lalu barika
1: ogbomoso
0: ogbomojugun
1: ibi tan gbe je katun
0: tan mo ko yan gale ogbomoso ma se ni lo bi ke ma
1: e ko ni semi re
0: o ni damu o to lo gbe de lo nara to ti ma mo polongo re
1: remi ati remi
0: lo ma yin lohun logo
1: awa wa nbi fun yin e lo lu fe wa loke okun ati ni sale okun akiyin o
0: akinkin o
1: abdul kabir jalaruru
0: baba be
1: shalafi alewa
0: a de dupe lowo ti swe
1: abiola yalu yalu
0: adupe dupe
1: yali yali yali
0: baye ba ni olo le oke lo ma lo
1: antony bodurin atibi baba be
0: ijebu loko jesa
1: nkan ni sio
0: e muru gale ọpẹ bi yi
1: ọkọ kun fun mi normal
0: ọpẹ to mi se ọpẹ mo na medun
1: lagbara olohun won ni ruku yin wale lagbara olohun
0: yi to da wale ngo yori si daada
1: awa le shorte akin
0: shorte wa
1: solid of toronto olade pupo akin o stone cold oluwa to sin akin
0: young boy ti o ni gberaga ti ojo re lodu
1: elepo lo le re mama fashoro iya agbalagba iya alubarika
0: omo olorire
1: nkan ni se yin o
0: e ni seku omo laye omo iya mi omo oko kan na ni jago l'America mo ki o ki o tori pe ibi kan ila kan omi kan eje kan ni aburu oni sele se o tori pe o wa l'America to gbo wa baba ti pari to da pe gba yen lo mo jade ku oni bi lana ise to omo ni omo gbadun wa be ni omo bibi ilu jago ni oju oni ti o a ma duro alayo atalafia aburu oni sele se o a dance opakunle baba waris ati ya waris e ni lole lai lai chinu ke wow Akim omo Opasola gbogbo ti fiber chain oyinbo ni ko ti toketile ni bidi
1: Victoria Ogunbi mama agbalagba
0: ya gbogbo won
1: akiyin o
0: Adejoke omo mama e Adeyemi Ayadeyemi gbogbo ti le tokotodo olojo bi emi ri ogun o ay o ni didakuda atawon ololufe re osopo do laye Adejoke mama owo mama re
1: Ben la ki awon ololufe lagelu fans club lapata shala fe ale wa se ko si laburu a ni gbo bi seni kokan yin o
0: ami o
1: aki oga wa bola akinwale ojo mr bao
0: bao
1: for them
0: ben
1: la dupe aden ki oga wa ambale aziz
0: beni
1: oladibu
0: eto ti Ololode
1: Kati polo waja
0: Ah Ololode
1: Kosi wala
0: Ololoke ti lage lube
1: Remi ati remi Awa non shini o
0: Alon
1: Awa de ko
0: Oloni
1: Oloni Awa mbifu yi Ejeka lotaja Oma la jini
0: Ba ba chide
1: Oja la wanta
0: mbi Ibita aro ko ti si
1: Ambo abe
0: Ambo mbe Majbeku
3: Lagilu FM 96.7
4: Oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni Jo ketala osu kesan
5: Ni o gbo gbo ibadan fasi fasi yele ko gbo pelu wole olorun emi to pe je jesu bo se ma nwaye la ororo ti woli mo ma latori oke lofe awon olorun emi to nbo ni are

ama kira wa ku dede akoko yi ni gbogbo bi te tin lori ofe ati ma gbo ikanni ikanni lagelure lagelu 96.7 fm oke gajoke ile un bo lo fele le ni le ibadan atun ti de lori eto losan teni ni gbogbo kibi ti ategun ikanni to ba tun lori ofe ati ma fe de atun kiyin o aku dede akoko yi e mo pe bi ago merin ba ti koja aseju die bayi die bayi eto ta lo takin ta na lo takin ma deri ma lebo ba mo po takin wa fa ra ko fa

0: Hello, my face show.
1: My shoe shine.
0: Kilo do kwa yisa, ibo leti mba wa soro.
1: Peter, lati apata.
0: Peter, lati?
1: Apata.
0: Mr. Peter, lati apata. Oye, abu beri?
1: Number 7.
0: Number 7, ibe de le ki jay number 7. Enya Cristiano Ronaldo. Lado 2025 from 2026. Naba kile kwenye? Number 7, abi. Okay, number 7. Maybe no. Number 7. Ni adu 2018. Ori le de wo log bale joy DJ Waf Conta mo bini.
1: South Africa.
0: South Africa. Final answer.
1: Final.
0: Ghana ni. Ghana. Ori de Ghana ni. Ghana. Ghana log bale joy. Bo se je niyan o le de Ghana lo gba lejo DJ le adu awon obin lo do 2018 eh aja wo awon ti wa loju opo ikani ba ni dore awon to follow wa bomba to bomba lori ikani ti lagelu efe adebayo ti mi leyin ti money ti money rakayat adeniyi lati omi adio na gbori wole lapa ibe yen bakan na *347*1004*2#. O ti wonu bayi ta lanfani lati pe eni to je ebu owo losan tini. *347*1004*2# *347*1004*2#. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Eko legbe radio yin. Eko legbe radio yin sa te ba ti pe wole. E ko le gbe radio tan yan yan ni a fi le lanfan lati gboda wa daada e ja gbe le. Hello. Hello.
1: E ko le sa o.
0: E ku ro le o ki loruko yin bo lati nba wa soro.
1: Lekan lati di kan ni.
0: Lekan lati di kan. Lekan lati di. Hello ri ofe ati mu beere. Ye mu beere. Kini yan ran. Eri ayin na hello network di salo network di salo e pe pada network di salo nbi te wa hun hello
1: hello e ku le
0: e ku ro le sir
1: yeah thanks for the right apata e se last week
0: samson lati bo
1: apata
0: samson lati apata e mu bere sir
1: yeah number 2
0: ibere le keji agba bọọlu tuntun fun iko Manchester City lọwọlọwọ Enzo Fernandez inu ko Chelsea lo ti fi be inu ko Chelsea lo ti ku
1: ben
0: inu ko won Chelsea ti gbe
1: Benfica
0: inu ko Benfica abi
1: ben
0: oda inu ko Benfica na ni e mo bere yin elekeji
1: number 2 number 8
0: number
1: 8 number 8 number 8
0: ibere elekejo ibere eleke ibere elekejo ibere elekejo abi
1: ben
0: ibere lekejo ibere lekejo oni ki nbere lowo yin wipe ta ba so nipa ni orilede Italy kini oruko oluko ni iko Napoli
1: Pagani abi
0: kila pe
1: Lucas Pagani
0: Luciano Spalletti
1: no Spalletti ko
0: ki wa le pe
1: option
0: one. Oh, ni kon Napoli, Napoli like Lagos.
1: E je lo fun Spalletti.
0: Scaloni abi?
1: Lucati. No, Lucati ni.
0: Lucati, e wo lo nje Lucati. Olukọ ni won Lucati, olukọ ni ilu won ni Lucati. Omo ilu won Lucati.
1: Gasperini, Gasperini.
0: Gasperini, Gasperini abi? O lolukọ ni Napoli.
1: Ben.
0: Lọwọ lọwọ bayi abi.
1: Mi mo.
0: Mo. E ti gbagbe olukọ ni Maximiliano Allegri.
1: Allegri mi sa npe ti ni ko.
0: Maximiliano Allegri. O lolukọ ni fun iko egbe agbabolu Napoli lọwọ lọwọ bayi. Bo se je niyan.
3: awon ti wa loju opo ikanni ibadidore Muhyiddeen Akindele Timothy Olayemi Owolabi loju opo e ma share be se wo life and direct yen hello my face show
4: alafida
3: e ka san o ki loruko yin
4: e ka san olufemi ni lati felele
3: mr olufemi lati felele
4: Emu
3: bere sa
4: ibere ke kokonla
3: ibere le kokonla number 11 abi ibere le kokonla number 11 ibere le kokonla number 11 oni ki bere lowo ni wipe ni odun 2016/2017 iko Manchester United won gba ile Europa League oluko ni wo lo gba fun won
4: 2016/2017 16/2017 Benny sir. Se o se ma
3: kile Manchester United.
4: Okay, se o se Maresca.
3: Maresca lo gba Europa fun Man U lodun 2016/17. Europa mo mo pe Man U mo mo pe.
4: Okay, Man U.
3: Oda, o ti lo akoko ti lo akoko e ba tun lori o ba ti pe wole pada bo se je niyan olu ko ni o se mori o ohun lo gba kini fun won lo e ti gbagbe o da o ko si laburu olu ko ni o se mori o ni bi kan se je niyan ah ojo si tin lo bayi Eh kojo yen to lo. A mo pa lanfa lati fa won ti a ni game bo se lanfa ni lati ma lo. Eh okan lara eto lori eto yi ni. Ka ba ti pari yen ki wa bo sori cash e. Owo yen ti wa nle te je losan eni. Awon kan ni network o se bakan bakan. Eh bo ba je pe network ni e le lo soju opo won www.cash.ng.com. Eni ibe yen ti e rorun o rorun pete pete ni bi eko e wo be lowo kan ni e ti ta cash e tin ni pe ke kan joko ke mo gbo radio e da nbere na awon fi gagbaga ele ti o waye lopin ose ta wa yin se mura yeba champions league ile awon mo pe won gbo pe lopo ropo ngboro eni o kan lo mo *147*1004*2#. *347*1004*2#. Won le fi lanfa lati fi ta cash.

0: 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash. Hello, the number. Hello, the number. Number to jade loju opo bayi. Talo ni namba yi. Zero eight one lo bere number yen. Talo ni namba yi. 08197 74 lo pari e. 08197 74 lo pari number yen. E ja pe won bayi kan gba owo won. 081 lo bere number yen. O tin lo. Hello.
1: Hello.
0: Hello e kan san sa ki loruko yin bo la tin ba yin soro.
1: Lati
0: ode re mo nipinle Ogun.
1: Beni sa.
0: Ki loruko yin sa? Aje wole na siru alaba se ta ka se le ni sa.
1: Beni sa.
0: Igba wole tan?
1: Lati aro ti ti so
0: ina. En ta bo lati aro e si ti ta dosan. Se ti je ka se ri sa. E ti je ri. Lati ode re mo e ti je ri abi. E ti je 25,000 naira lori eto ta lo ta kin ni role yi. Ke ma fi wo kan. Awon ka se o pe yin ta ba pari eto e ma pa phone yin o. Won pe yin lati gba awon kan ka ti awon kan kan lowo yin won send owo yin si yin koni le gbe mo sese mo wa. Abe mo lo banki won gba won tewo yin si yin account number yin na kan ni lo. E ba pa phone o. Eh o si lo ba ye. Bo se je niyan fun tosan yi. Eh e ni kan tun ti je bayi. Won tun ti je. E ma gbagbe bi mo se je ko di mimo fun yin wi pe. Eyin da tin ta ka se bo latana. Boya won pe yin. Amo ti oku o fe li o. Tori pe ojo jimo o kere tan 1 million naira yo ma jabo ninu osu baba ta wa yi million lo 100 million million lo na 100 naira 100 million naira la fe pin lori ti cash e ele to tumo si wi pe gbogbo eyin te tin ta cash e latana ana ni on the one abi inu osu kesan odo 2026 na o eti wanu ko to ta yi papo ele to tumo si wi pe bi won ba pe o mo ro da re pin o o le je pe ta million mili lo kan o tan pe 1000 ti won pe o to kari bonu o le je pe mili lo ni lo lo ni idi o ba dojo ojimo million o jabo eyin te ba tin ta cash e mo ro ra yin pin o tori latana ni film ti bere opolopo awon eyan bayi o ti di gbasbos 100 million naira o la fe pin inu osu baba ta wa yi. To ba de di October 1st ti Nigeria o pe 66 years yo fa ja buku ni September 30 a fa ja tan fun yin ni lori ti cash ani se film se se bere ni ta jo tese boy bo se je niyan e wo a ja kemi o ma lo lena lagbara olohun ba ko lo mo pe oku ni soro a tu jo mura wa so koko eti aso to ba di lola ṣùgbọ́n kí n tó lọ ẹjẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń dúró ti wá àwọn èjìká tí ò já só jábọ́ lọ́rùn wa mr anthony bodurin ọkọ fún mi nọ́mà jẹ́ sókè kó jẹ́ sápò bàbá nìyẹn láti agbọ́n united kingdom bá ń tọ́jú pin fún mi nọ́mà o ilé tó lọ ń dá lọ́la àwọn ti liverpool nìyẹn ẹ tí a ṣe bá ń dúró méjì léraléra ọlọ́run ó sàánú abiola yaliyali mú fúlàní hun gbogbo jamani owó tó pọ̀ tí ò le tán ó bá tá a tún máa withdraw èèyàn bọ̀ sán lakùn ní gbogbo cairo àwọn tí a nìyẹn nílùú èkó gbogbo kọ̀tún nílùú èkó lórí lọ́wọ́ tánso gbogbo ìlú èkó bó ni o bá ń tọ́jú àṣìṣà tó swala àgbà bọ́là ó pọ̀ létí justin zimba àgbà singa bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹja mo ololose ni loruko lotu eto oga wa tunde olawuwo alex fagosi niyan abdulkadri adelogba loruko temi ipade mi ati yo tun di lola o lola ni number de pe sire laye eto 090 50 27 5364 090 50 27 5364 Hey, ki to man lo eje sare je yin ti asi gbogbo eyin te mo pepe ba fe mo nkan meje abi meta lori ti cash e number te lanfani lati pere eje pe na lori ti cash e mo pe o eh me bo lati se network kini e sa mo pe e mo message e e da call bo yo da yin lo lowo kan 090 26 02 6314 090 26 02 6314 ẹ ma bi gbogbo tẹ ba fẹ mọ lori ti cash e bo se je niyan a lo loni a pada wa lola lase edumare titi ola ohun alafida goodbye lo nje be lede indi lo lede india e ku kale

0: en Cajun, Carlos no hay. Que le dumare ma je koju eni kokan wo ri bi tomo tomo eni oba kan lo mo aburu oni kan wa je kin yo nda fe ni keji mi ko ki eyin ara le wa agbara ka sida ate si waju lori eto fun ti ran leyin bi mo yi kale
1: so eyin ara le akude de asiko yi asiko boju ojo seri aku aya ajejo adupe lowo ba idumare to so wa di oni
0: ko
1: tabi tete ni oloji aje e ope pataki lowo re e si ka bo sori eto fun ti role eto ni eku mo pawo imusa wa
0: abi o
1: lotun lotun ni a tun ti gbe mi ide gege ba se man gbe wa ejo epe ni ti o ba sin to si tabi ke se won lanfani ke yin soke daada gbogbo en te ba si lanfani lati bo sori ero alelujara e ba wa bo sibe ke tun le woran ayo ka tun jo gbadun e gege ba se man gbadun e ka tun jo keko kan tabi ekeji ni role eto ni oluwa to bi yin na ni omo baba father rete mo somo nu radio lo ni e kabo sori eto
2: alaye ni o se wo lopo
0: e se mo dupe oja le
2: obo mata ti mori
0: je yara ki awon temi
2: baja o duro
0: awon imule
2: kakun o duro
0: awon adun barin ma to se
2: o se se
0: awon alabarin rinu aye
2: awa
0: awon alado ti rere
2: ori ti bere
0: awon afe ni fere
2: baja o duro
0: alati leyin to gayata
2: o duro
0: omo lara iya ko
2: e se eyin alara
0: ati o da mi lare
2: wara ewere la ja pa
0: afi o ta wa kare to abi odun alaja mu iba ta de do
2: ri ti bere oro
0: alaloye florence opeyemi
2: ja pa en foto ri ti fe si oro ja pa le ekun toto alase
0: olori ti jani fati
2: eri wa
0: ogbeni ode yemi omo kure temi to pe adura gbe mi
2: iyonu loyin
0: imafoji e peter
2: kokoro lo ti si be lati gba ojo ngoyin ti madomu daniel maka
0: awon imule omo ti janire.

0: aja mu ibe a mi a se idumare ate yin e tomo tomo
1: gba gba bi mo fun gba gba
0: ara oni neni kokan wa lagbare ni
1: dumare ori ekun je ku re
0: yo si ma jo subu yo ma ju gugu wa se alright
1: gugu egbe ti mo ni
0: a yo gbara kasida
1: yori si ti won ma se adu aporin olorun
0: to alejo wa nje jo
1: be ba mi sa mi
0: elo mi o gbagbo afigba to foju kan won lori igbede gbe yo
1: o ti ku ni iroru baba lo ke ma jo rin olo
0: kan benu aye
1: o pa wa
0: e ti kin so fun gugu awa bi anu pata
1: baba lo ke ma jo rin
0: afi ka wole adua o
1: ke ma jo rin olorun to leju o pa wa
0: lori awon ilako ilabo mo yi won ma je si won yi ani to ba ta koko ti kaloku won yan nu aye seda ma je won o siyan ma je won o si le yatakota bo mo mo wa nbe nu aye bi to popolopo eyan ti wonu wahala aye ti obo nbe mo latara igbeyawo e ma binu o igbeyawo dun o da ko
1: ojuri mi jori ti o
0: ṣugbọn opolopo ohun to melo mi n ba ran laaro yi
1: o ma pa la bo ibo ojuri o ma pa la bo ibo ara ti o ma
0: latara ibojo ko lo ti ko adan wo
1: ti ale o ma lo re o ma pa la
0: en to wa inu payi keke be

0: ti bi lo si ko egba dani egba to si rorun lati pa iku daada ikini kan ni kan ya ba we bo lorun bayi kan re ti o ka ko han e ma binu we agba wa bura bi we o ba se ori kabakaba to ba beta la ro ngba mi oko re a tun tele oba ramu boyo subu lule to ba faride pelu belity abi ko boku elenu bi meji meta ma wole lo pada ara do oje ma pa o bi enikan da ko so turuku ni o jenu ko boku ya ti folasade ba jekun ya kan to ba se kun gbendu ladugo to ba ebe sare won yo je yokun ti e jeje folasade ti mba gbe se aye oji ade bi pe egba ba lenu jo kan yan si be o ko la fun ile ilayan o pa ready aro ti mo ba yin so ibo mi pe kini pe egbe kan ni won ko la yan se la te yan ni bebe to ni ibe lenu la la lenu sori e ma bi ya n be n bi won tin je eredu a ma ja oji ya tomo tomo se mo ko buru de bi pe oko re na oyun si jabola re se igba e kan soso o ele mi lo e je lo e ka ipolo oja mo ngba ti mo ba pada de npa ah nikan tan bo lo ni ma lo daula lo e je yara lo e ka ipolo oja ti mo ba ti wa pada de ngba na ka wa gbara ka si da iye igba to yin fi jabo le ara omode bi a ma gbo e ku ikale mo nbo
1: Allah Baba Rob is turning things around. Saturday, I'll be like, I'm going to go to the convention.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi atun de ba se nde niyan mo ki eyan omo olohun kakakiri agbalaye to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu christi eni to ku to si jinde eyan omo olohun onimo tun lojo keji ninu osu elekesan Pastor Dekunle Epaphras woli hini ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midi Market gba gititun ni Ibadan gbogbo eyan omo Olorun so le ba mi ju owo si se le ba mi ki baba mi baba re oni majemu ipe alaanu oba to pe lokan yin kese Olorun ti o yowo nigbati eniyan yowo oba to sanu emi ati e aye aye ninu awon orun ijinle ife ko si nkan ta fe se lale ju ka dupe lowo e lo ka dupe ka tun dupe pe okun engineer in se mi bi ka dupe e ba n gbe ope soke o si tun ke kan lati dupe leyin eleyi lati so ipo se e mo ba mi dupe lowo e oba to ju oba lo

gbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi pastor dekunle epafras lo ndupe ti e o iwo nko o ba dupe ti e na ni ale yi o ba so fun oni majemu ati onipekun ewa po se gbo bi te ti ni anfani lati gbo mi lale yi kakakiri eyin omo olon e ma dupe lowo oba onipekun ewa alaanu oba to ti wa ki aye to wa oba ti yo si tun wa nigba ti oni si aye mo eyin wa eyan fe oni lojo keji ninu osu elekesan lale yi ki se mi nikan mo wa nu eto emi nikan ko mo wa bi lale yi bo ti e je pe mo wa tase ni mo wa ti majemu won ni ki n so tele si enikan to n gbo mi nle pe loni oju anu kan si ami wara anugba in the name of Jesus Christ eje ki n fi gbogbo enu so bayi wi pe awon eyan tele mi wonu studio loni ani iko atiriju eledumare pastor mrs temitayo odekunle enikan ni wedon ma foju kan mama lale yi gbogbo eyan omo olo e ma bo lori facebook youtube tiktok ko si bi te de te ni ba mi pade nbe enikan ni ilu wanbi na mo ka yin mo le ni oni loju anu anu ni keni kon so pe olohun gbo anu ni gbogbo orin ta mo gbe soke yi lati ile ise iyawo mi ile ise won ni yin o ti mo jade lati ma fi yin olohun lati ma fi dupe lowo baba agbalagba oye iyen nikan ko pastor tosin na tele wa wa bi lale yi pastor church wa lati ilu oyo awon na nbe nbi pastor demola na lati ilu eko pastor demola wa lati ilu eko gbogbo eyin te wa leko e wa mo woju wa leyo kokan awon atokun eto na kunu bi ilekun enikan ni se lale yi na gbogbo eyin te nwo mi odekunle epafras lori facebook odekunle epafras lori youtube odekunle epafras lori tiktok pepe yo ponmo lale yi mo wa gbadua fun eyin omo olohun ni mo wa so tele si aye yin o di dandan ki yi pada nla ko de ba yin o di dandan ki ategun ati igbedide ko de ni ale yi ni gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ki le yo settle ninu yin adua meta ni olohun ki ko enikan ni meta adua lakoko o ni adua ope gbogbo eni to nla nfani ati gbo mi so le dupe ti e akaso kesan legun yi o wa dabi awada bi ere o si tun fe la odun ija osu kesan osu bababa osu kesan osu ti nkan gan pe dada so ni bi te ba ti n gbo mi e juwo si e ki baba mi e ki e so pe baba mo dupe temi oda mama to ba le dupe ti e dupe lowo olohun fun aye awon omo re aisan taye so pe ko to nkan lo mu won lo oba to mu o wa ni aye ninu we psalm 67 oni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je olohun ki ko adu ope e juwo si ke ni baba mo dupe mo wo mama kan tin juwo si oni ni won sese ko ajo fun o bo je nso ile idi mimo ajo ti won ko fun o loni eni te jo n dajo opo gbogbo won inu won odun si o bo ti e je pe number to mu ni ko si ti won fe se si but je nso nkan kan fun o inu won yo si o bo bi nu eyan ba yo si o tinu eleda ba yo si o nko a je pe won se mistake owo yan mo wo lowo o si fi tata jere kan ba mi dupe pe jesu o se aye ope pada yo jesu o se mo dupe temi olohun ki ko adu ope o feran awon olope gan iyen ni number 1 adu akeji ti olohun ki ko o ni adu fun idariji ese bo kin to bo si yen so le jajo dupe lekan si engineer e ba n gborin ope kan soke si mo dupe temi eni to dasi on lo yege

0: Olorun lo ba mi se ki se yan o gbogbo eyan ki gbe pe Jesu mo dupe lale yi ogo ma ni fun o Jesu adua keji ti Olorun ki ko lale yi gbogbo bi te ba tin gbo mi Olorun ki kadua fun idariji ese emi awon woli lo so be oni bi emi Olorun ba nsa mi ese ko se ni to le duro oni sugbe idariji nbe lodo mi ke le ba ma beru mi e kan mo mo so baba ese lero loro ati nise mi Olorun dariji mi gbogbo ese ti mo se ti o je ki adua mi o dabi akise elegbin abe yewo ni bibeli ni eti oluwa ko wuwo be ni owo e ko si kuru lati gbani oni sugbon aise dede yin nlo mu iyapa ese yin lo je ko pa oju e mo ku lodo yin Isaiah 59 mi ni tan yin je mama ati baba ti ngbo mi nle number 1 to je idena si adua laye ese ni oni bi emi ba gbe ese laye ni o kan aya mi Olorun ki yo gbo temi eyin wo le fe ko Olorun gbo ti yin lale e wa so baba dari ese mi jimi ese lero loro ati nise mi ale ilo wa mo so gbogbo ese ti mo se gbogbo nti mo se ti nbi o ninu dari jimi Olorun in the name of Jesus o wa fun mi ni ase oni ti n ba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo ti n ba ni ki ese nikan ko lo mo so lale yi gege bi iko atiriju eledumare gbogbo ese lero loro ati nise loruko baba to ma ti temi mimo adarijin o in the name of Jesus Christ gbogbo bi ti e ti ni anfani ati gbo mi Olorun ki ko adua oni mi ofe ku elese afi to ba ronu pi wada adua eleketa ti Olorun ki ko oni adua ti won pe ni adua anu eyin wo le fe ra anu gba e wa kigbe baba sanu mi laye emi awon woli sanu awon omo mi oni laarin odun ma so ise mi ji oni tin ba nbinu ma se ranti anu adua ti Olorun ki ko ni adua anu gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi ninu we Rome Roman chapter 9 verse 15 bibeli ni emi o sanu fun awon eni temi o sanu fun emi o si yonu si awon eni ti ma yonu si pa owo yen po nibi to ba tin gbo mi nle pa owo yen po bayi wa ni baba yonu si mi sanu fun mi lale yi je ki anu ko dide fun mi gbogbo awon nkan ta nseto ile awon nkan ti mo je ki adua gba ni Olorun ki ko adua meteta adua fun anu gbogbo eni tin gbo mi ni ale bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu aye kan to nba fa yi ninu aye kan to nba lo yi bi o ba se ami ni igba meta be nikan ba joko ti o ji ogbo po se ami ninu aye kan to nba fa yi loruko baba to ma ti temi mimo ki Olorun ko sanu fun o loruko Jesu wa ra anu gba loruko Jesu wa ra anu gba e ki gbe baba je ra anu gba laye mo fi adua anu sere Olorun ki ko gbogbo bi ti Jesu ti dese duro ninu bibeli igba to gbo adua anu ni so eyin omo Olorun e ja mo babo die die enikan ni woli odekunle ki gan le wa se nu studio mo tin wa nisin yo ti mo lo oko ose meji eyin omo Olorun jo je mo pe titi dola Olorun si ton se yanu Oluwa lo won bi awon eniyan wo e je ki n fi testimony mama iside ki n to wa so iwasu ti mo mu wa gan ni agbara Olorun mo ni nkan ti mo mu wa lale mo nbo
1: praise the lord
2: hallelujah
1: oruko mi ni Oluwa Bunmi Odufolakun
2: nice
1: nigba ti mo wo inu ijo Olorun ojiji nigba ti mo ma lo nigba ti mo mama se birthday ngba ti mo debe ase suya night ngba ti mo wa pada si Jesus City mo yi po le leje
2: ni Jesus City
1: be ni sir ngba ti mo wa pada si le e wa fun wa ni anointing eni ka lo

0: Oh, e kaabo pada gbogbo eyan omo Olorun. Igba ti won siwe iranti kan Mordekai. Bibeli so di mimo fun wa wi pe itan yi pada. Itan yi pada ki se die. Awon ti won siwe iranti won niyan. Ki so nikan o. Won siwe iranti kan Anna. Won siwe iranti kan Elizabeth ninu Bibeli. Won siwe iranti kan Obedi Odomu. Eni kan bi bawo won ni ki won lo gbe apoti eri ka mole ojo ti won ba siwe iranti kan o the prominent people the good people won si wa sodo re but Olorun ki sadede siwe iranti kan eda awon nkan kan ni mo ye wo awon nkan kan ni mo ye wo gbogbo eyin te wo mi lori Facebook Odekunle Epaphras gbogbo eyin te wo mi lori YouTube Odekunle Epaphras to ba mi share program ni igba mesan inke yo kan mo kan fe ko se te soju e pe baba siwe iranti mi eleda siwe iranti mi e je kin to bo nti baba ife so ninu testimony ti e na kin to wa so nkan merin ka to mo lo ma si oju opo le laipe yi
1: praise the lord oruko mi ni mr kayode agbaje
2: nice
1: dadi ma jeri si agbara olorun ori ti olorun si ninu aye mi atomo mi omo mi lo fe lo si canada lati lo kawe so ade sare kini e sha nfale gba to di october mo wa si jesus city
2: e wa jesus city
1: then mo mu passport ye ati temi mo mu wa mu du lori pepe mo gbadura si olorun pe wo olorun embassy ni bibai jo ba mi sanu mi je kon fun dadi ba to ma fi di ending of October yen si LA November on fun ni visa yen jo ta lo gba visa yen omo yen na re
2: omo yin ti wa Canada bayi
1: ni LA November yen so awa wo bi office kan office awa wo yen asa n wa ta fe ra ticket to ye ko travel o ti lo ni December so ta ta n wa ticket yen asa ro bi orin kan nibe yen o bi wa so fun mi ni o lo mo yin pe minor ni po kere ipe dadi e se je ka se visa ti na pe ke mu lo fun ara yin ah mo lo mo to fe lo ni December ipe oko n ipe ba na se le fe mi na ni visa mo de emi na de ti pada Jesus City mo ni olorun pe passport mi ji mu wa si bayi eyo kan ti fly ni be olorun je kikeji na pe ko fly mo gbadura be mo de jeje lori pepe ni 21 times ipe wo olorun to ba se fun mi nkan bayi bayi bayi ni ma
2: emi lo le jeje
1: 21 times mo jeje lori pepe yen ipe olorun bo to ba se fun mi ipo ko bayi bayi ni ma se emi na da si ise olorun to nse ni headquarter
2: ni wema
1: so nigbati adodo obirin yen obirin ko da bi alaanu tolorun ko didi o ko ran si mi ni mi o se wahala mi o damu rara o ko so ni ki je ka bere fi side mo ni Joshua o ni won ma fun mi pe ki je ka be o ni se femi ni daddy e mo ni be ni o le mi ni mo sponsor e mo ni be ni o gbogbo information mi lolo o ni mo ni be ni o no ma fun mi o ni ki je ka try daddy ba fi gbagbo gbe to ba ni ki ra fi service so mo de fun lowo yen mo de ra nigbata ra o san owo yen wole o se everything gba to di ose to tele o pe mi o ni kan wa se biometric kan ti fun pe kan wa se biometric mo tun lo mo tun wo boye re ni dadi nigba to ma di ose to ma di early of january early of december
2: nigbata wa
1: bo se pe mi ni e pe o ni kin submit passport mi fun visa mo ni what pe kin submit passport ke o ni be ni o ni bo mo wa se mo le mu wa amu ni mi o si lara mi ko je ko dola o lo ki se ko ran yan wa pe passport mi mo ni ko ran yan wa o de ran yan wa lati vi on wa gba passport mi dadi gba after 7-8 days o ko send e si mi whatsapp ni pe visa mi report ti jade
2: ah ah mo pe eyin te be travel da dide this is what they call divine speed won ni omo yin ikere e se tele won lawon ni ah bi bo se ba ni won se ntele yin won ni e ja try re so visa yin le mu lowo yi abe 4 year won tele omo won yen lo so ti debe omo won re eni suro ah se live lo wa live le nbe ah inwo wa ba se nse ni o abinu e se ndun so mo olomo omo ti e na oro na lo e kibe ni

se mo pe imon agba fun ti ale oni ni pe leyin oni suru un lolohun wa wa gbo mi ikede ati campaign fun oloseru ti bere were were ti are la fi bere ki awon yuku to ma tele ituma re ni pe ma se ti e koja yi re tori leyin oni suru un olorun wa na ti iyawo re iyawo na ti oko re oko ati iyawo na ti awon omo re na ti awon ebi re tori ikede eje ara yin ati timi won ni fi se etutu fun ikede fun campaign ni suru ti o ba ni fi so wa lafia ibo kan lo ni pinle osun ateni kini ateni kiji aten to wole aten ti o wole se won o ti kira won ni ti e ti oku ni ti e tan imi ati ya ni kuku iya mora ti odo kan campaign lo ni pinle Oyo nigba na iyana labina taba ti ku nbere iyana labina mato kan lo gira o otun osi sa jagwele danfo lenikan o enikan yo sonu bururu lodun na lohun ati le ni bi yengo boya bi odun meedogbon oju ese oju olohun ni pe mato oduro beni nigba na lohun runu ele meji na ti yawo na ti oko na ti omo re en ti oto loni o le to lola ko to wa nle de pe ti amen to ti ku ko se nkankan en ti o ti ku loni gbo oke ohun o se pataki ore mi kan be Bullard Promotion ati yin ti mo so yi beni ki awon kan yi Bolaji Promotion ke fi sere ti eyan ba fi terisi to le pe a ko sin kankan ko

0: Kari Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.
1: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba ti gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isan ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe a gbodo se iforo wa ni lenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
2: eku dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odu ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun ki n to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta ti n fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la si yan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba n pe ni elewe are mo
2: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to n sogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju n su abi nkan nla go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fewe ategbo tibile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni jebe
1: baba e je ka sare wo awon aisan ti n da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi ti n so awon eyan di arugbo osan gangan
2: e se atokun opolopo aisan ni n so awon eyan di alaabo ara telomiin si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti n pe n laku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kadako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san ti nbe lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kan na si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yo ma so pe apa kan ori nfu awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imumawoan eko mi o se deede eko mi o se deede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yi na awa na o salai mo mojuto ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyokan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori n ti han fe wo n ta ti wa nle ọpọlọpọ ọmọkùnrin ló jẹ wípé nkan didun to je ati bo ti lora re atọpọlọpọ aisan to ko nile igbọnse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomii di lakurete ti o le pe pepepe mo ọpọlọpọ elomii lo je wípé apa kan re bayi atese kan yo mo gbọn ririri bi ba si ti ngbọn be afi ka moju to tori pe bo mi mara ki npa iloruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opopolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telephone wa na telephone wa so ogun mi to koja ewe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lọwọ ba meji nnu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun lekan si 08033881008 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni be la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olorun mo je arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si ma awon ti nwa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to dero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto ti nko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba oni gba baba oni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
2: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko mo wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko mo wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo nu ewe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni nse mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete e ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 080-33-88-10-08 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami le kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080-33-88-10-08 080-33-88-10-08 tàbí 0701821111 0701811 àlàáfíà ara wa ò ní gbọ̀ndànù bú bí èlùbọ́ a mọ̀ retí yín pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba ẹ ṣé púpọ̀.
0: Lagilu FM 96.7

0: herbal home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oko na meji ku ti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu ma bo lodo baba o badara fun ni uru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipenija wo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kinlori ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: e ku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti ogbogun adaniwaye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nerun ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sa ko ba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sa ko ba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sa ko ba fun iri na orisirisi aise iri na ohun ni won ma pe fun won le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda wo laamu abi ki nkan funfun ko ti e wa lewo tonto si bi iri na ti e ah eledumare koni gba iri na lowo enikan kan wa to ba mo po ni pe ni ja iri na dede yi o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri ohun to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibi ri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-6853 090-488-6853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun olorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ba ni soro te ma pe ni si ni 090-488-6853 090-488-6853 alaafia loju o

0: E ma je ka fi sere oro ta ma fi sere lale oun ko ni pe oyawo n fi oko le tori pe oko o le se dada mo nko to fa ma je ke gbo ta ba pada de latoju oja Dixon oya ni sho
1: 72 hours with God agbara olorun ma ro le bile titi se yalu ninu aye ori boji ko eyo ninu ipade adura wakati meji le ladori pelu olorun ni CAC covenant of mercy aka majemu anu olorun tun ma lo baba prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe e wo to sun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun esa 43 verse 19 la korie latojo friday ojo kokala si sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th september 2026 lojo friday ati saturday agumesa ro at show ru lago meji la ru lojo sunday apade lago mejo abo aro si meji la osan at show ru lago mego ale o je ironi witi witi ni mexican kilometer 18 ibadan ife expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati ipile kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
2: la loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa ki esi awon alase si lagbo oselu eto elera eto eko eto abo ati be lo e pade ololufe yin abide mi akande oro agba lori eto e la loro ni gbogbo ojobo thursday lagbo maru irole 5 pm ni bi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo ton ti awon akose mo se Ela loro to seyi yoka si arabi ju atiro eje ka jogbo
3: Javis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara ide pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mo ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi layewo reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbabe to ti ra anugba laisi ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Consult building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
4: 070-1-022-55
3: Ojulo bara oni din do mo wa lagbari
5: Olorun gbogbo ro is turning things around
6: ojú dá ìmọ̀ èdè àti àṣà Yorùbá sínú àwọn ìwé àwùjọ kí àwọn alámùlù mọ́lẹ̀ ó má bàa fi ayédèrú ohun àgbélẹ̀rọ èdè àtàṣà tàwọn jẹ nìkan ni lagelu fm 90.7 fi ṣàgbékalẹ̀ ètò

0: awon mi jio lo nba wi yen eh e ka bere lowo awon daddy uk e ka bi won daddy uk mi mo boye wa nbe yen ati uncle bj
1: awa mi ba yo
0: mo le eyan ko bere ridwanu laya ri se kola won ni se ese ni ki eyan ma omi oyan kan si eyan lenu igba ti eyan ba ni ibalopo pelu aya e
1: ko si nkan kan to fi se eyan a ma se ese te ko bi yen ko se wo kan be ese te ko bi yen o ese bi mo o la je pe iyawo onito yen ese bi mo to si breastfeed ewu omo lo se lenu ese lo kan si o si nkan to fe fi se eyan se mo gbogbo all this idea for all this old taboo to ti gbe lo lowo yen o lo ma ba wo ale lori nkan o si a sa mu yan malu abi ni lo yan azo yan malu ati gidi lati a sa mu yan malu
0: mo
1: le brother mi to so to bere question yen ko si nkan to fi se eyan o
2: a ti si ti to
1: mo lo re ko yen te pe o like ogusho bayi o ti e o lo n like iru nkan be yen so o si nkan to fi se eyan
0: a bere
1: a mo mi mo ya e wo daddy uk le tun ari nkan mi so si
3: yeah I like the show like the show we are not beauty omi oyan ati sikito bi omi oyan se good fun omo kekere omi oyan ko ni health benefit fun agbalagba kiti yin yes omi oyan ko si okunrin lenu okunrin fa omi oyan o fa oyan omi jade as long as to ba je pe eni ti a so e obirin ti won mu oyan to omi oyan de ta si eni elenu to e pe ni ego ko ni disease lara because sheri bodily fluid o le transmit disease en to de ma se omi oyan to mo ye pe boya o fe dobo obviously en to fe dobo a mo pe to fe do ki se to ni HIV ki se to ni disease kokon lara so ti o ba ti si disease ti o si nkan kan ko si nkan to so ye pe iye ma mu omi oyan the only thing ni pe omi oyan ko ni special benefit to ma se fun agbalagba bi o se fun omo kekere
0: o gbe
3: mi benefit fun kekere ju agbalagba lo
0: oda e se gan ni hello e kale o an gbo yin sir